0: late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: German Bolero.
1: Star FM Sports News.
2: Okay, Star Nation, sports news tayo sa mga oras na ito dahil si Nesty Petesyo. Pasok na po yan sa quarterfinals ng Asian Games 2026. Star Nation, pasok na sa quarterfinals ng 20th Asian Games sa Nagoya, Japan, si Pinoy boxer or Pinay boxer Nesty Petesyo. Ito ay matapos na talunin si Mais Alrim Abukadia ng Jordan sa pamamagitan ng referee stop contest. Ipinakita ng two-time Olympic medalist ang kanyang lakas sa women's 60kg class sa Nisho Gymnasium laban sa 20 anyos na kalaban. Nangyari ang pagpapahinto ng referee sa natitirang 1:51 na oras sa ikalawang round. Nakontrol ng 34-year-old na si Petesyo ang bawat suntok ng Jordanian boxer. Susunod ang mga kaharap ni Petesyo si Cheng Yu Yang ng China. At makakasama ni Petesyo ang ilang boksingero ng bansa na nakapasok na rin sa quarterfinals sa pamamagitan nina Carlo Paalam sa men's 55kg class at makakaharap nito si Zhao Mao Zhang. Habang si Jun Milardo Ogaire ay makakaharap si Olympic at World Gold Medalist Abdumalik Kalov mula sa Uzbekistan. Star Nation, yan po ang ating sports news sa mga oras na ito at pwede kayong bumisita sa ating website. I-type nyo lang po ang www.bomboradio.com o kaya naman bumisita sa ating website or social media accounts. Hanapin lamang ang 102.7 Star FM Manila. Oras sa buong kapulauan ng Pilipinas, 32 Star Minutes. Makalipas po ang alas 8 ng umaga, 8:32 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Balik tugtugan tayo sa ating programang Sunday Disco Flashback. Dito lang po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Star FM Sports News.
3: Star FM.
4: The greatest hits of all time.
1: Sunday Disco Flashback.
5: Flashback.
1: On Star FM.

0: Herman Bolero.
1: Easy lover ka ba? O naman easy to love? Easy to be loved. Awiting Easy Lover mula po yan kay Phil Collins and Philip Bailey. Ito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 30 Star Minutes. Makalipas ang alas 9 ng umaga. 9:30 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito ah, itong bagay na maririnig nyo ngayon, ito yung hindi easy, hindi madali. Ito na nga kasi meron pong isang babae. Oo, tumawid po siya, no, sa lubid lamang. Oo, gusto mo ba yon at kaya mo ba yon? Napakahirap nun, hindi po yung madali. Oo. Ito nga po, no, si Tatiana. Si Tatiana Mosho Bongong, more than 9,000 people po ang nanood sa kanyang exhibition. No, tumawid po siya sa isang tightrope or isang tali, no? At hinakbangan niya po, no, grabe naman, 'di ba? Nilakad niya sa pamamagitan ng nakayapak at siyempre tali, no, tali, tightrope, no, at ang kanyang nilakbay ay 1,300 feet, no, sa pagitan po yan ng largest slag heaps, no, sa dalawang largest slag heaps sa Europa, sa Northern France po yan. Ayan si Tatiana Mosho Bongonga. Yan, at syempre, nako, ito ah, nagpa-practice pa siya batang bata pa lang. At hindi lang naman 'yon ang kanyang nagawa na, no, ang natawid. Dahil natawid niya din po ang Montmartre district, diyan po sa city diyan, no, ang taas ng tali ay 35 meters. 'Di ba? 35 meters above. Wow! 'Di ba? Kaya naman nagsasabi siya, ano, siya yung patunay na kaya mong gawin ang bagay. At kung halimbawa simula pagkabata, eh gusto mo nang gawin 'yon. At kung halimbawa sisimulan mo siya, no, at your early age, sa kahit naman ngayon, nari 30 ka na, tapos may gusto kong gawin pa rin talaga, simulan mo na ngayon. Para mali mo, pag nag-40 ka na ganyan, eh ma-achieve mo talaga. Or mali mo naman, kung mahirap talaga, no, parang kinakailangan ng something na practice talaga. Diba kagaya ng ito, pagtawid, paglalakad sa tali. Ito kasi skills talaga to. So kailangan ito ng masinsina, no, na practice ensayo. Ayon sa mga Star Nation natin, si Tatiana. Tatiana Mosho Bongonga, isang French tightrope artist. Madali? Hindi. Diba? Kanya-kanyang gusto lang yan sa buhay. Ito yung gusto niyang mapatunayan. Or at least, no, para sa sarili niya, gusto niyang magawa. Kaya naman kung like mo yan, share mo yan sa mga kilala mo dyan na parang yayabang-yabang. Yabang mo naman. Ay, ano ba naman yan? Ang ipagyabang mo yung madali ka namang mahalin. Easy to be loved ka naman. Diba? At good morning sa iyo. Oo, at syempre, ang ating programang Sunday Disco Flashback ay hanggang alas 10 lamang po ng umaga. At syempre, pagdating pa ng alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga, Pinoy Memories with Dr. O. At syempre, eto na, sabihin ko na sa inyo right now, ang ating Star Weekend favorite artist ay si Ariel Rivera. Yes, pakinggan po ang kanyang mga awitin simula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng katanghalian para po sa programang Star Weekend Favorite with Raymond Ryan. Ako po ay hanggang dito na lamang. Ako po ang inyong nakasama, nakabandingan, nakabulan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobala-bulahin kayo muli tomorrow. Kaya naman, let's go back to more of the music muna sa ating programang Sunday Disco Flashback. Right now, oras natin sa buong Kapuluan ng Pilipinas, 35 star minutes, makalipas ang alas 9 ng umaga, 9:35 in the morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you!
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM. The greatest hits of all time.
4: Sunday Disco Flashback.
5: Flashback.
4: On Star.
5: Star.
4: FM.

102.7 is Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin. Sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong... eksaktong alas 10 na po ng umaga. Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin, ay onting oras na lang at matatapos na po ang ating programang Sunday Disco Flashback. Kaya sa mga ka-Star Nation natin, kung ikaw ay kumain na this morning, nakudamihan mo pa ng kain dahil deserve mo yan. At syempre, hindi mo naman yan din na kinuha, no, sa mga pangit at hindi magagandang mga bagay, ayan, pinaghirapan mo ang pera na ipangkakain mo sa mga oras na ito. Kaya naman, happy eating sa mga kumakain na ngayon ng breakfast pa lamang. O kaya naman, ngayon na ang kanilang tinatawag na breakfast and lunch, diba? Yung tinatawag na brunch. Kaya naman, sa mga ka-Star Nation natin, magpapatuloy tayo sa pakikinig sa ating last song para po sa programang Sunday Disco Flashback. Again, susunod na po ang Pinoy Memories with Dr. O. And sa mga ka-Star Nation natin, ito, pakinggan natin muli ang awiting Last Dance by Donna Summers.

Tip ng mga piniling mga musika para mag-enjoy ka sa Pinoy Memories and Star FM. Last Sunday of September, about Star Nation, 89 days ago, Pasko na! Marami-rami ring thunders na nag-react doon sa mga kantang 50 years old sa taong ito. Para nabitin daw sila. Aba talaga naman ha, ayos yung demographics natin. Well, since Manila Sounds era, yung mga time na yan, at syempre nag-start na po yan yung OPM, a name that was coined by the late Danny Javier ng Apo Hiking Society, eh mawawala kaya yung mga kanta ng Cinderella? Eh syempre hindi. Para po sa mga huling tubo, yung mga bata pa, yung naririnig na boses ay sa babae, kaya sasabihin nila na si Cinderella eh mag-isa lamang. Well, sa totoo lang, syempre yung vokalista lang yung babae. But most of the band, eh mga lalaki po sila. They started with Cecil Colaico as the lead vocals with the backup vocals ni Violi Estrellado. Now, after the release of just one album, umalis po si Cecil at si Violi na pinalitan naman po ni Yoli Samson na who became the face at was identified by many as Cinderella na iniisip siya lang po yon. At sila po yung mga nag-umpisa ng taglish sa kanta at gumagamit pa po ng street jargon tulad ng dehins, which means hindi. O kaya airpat. Mga example po nito kasi yung mga sinaunang salitaan eh. Now, yung TL naman stands for true love. Taglish yung datingan eh. Pakinggan nga po natin itong TL ako sa'yo.

0: Oh, ha? Kuhang-kuha nyo, no, ha? Baliktanaw po yan sa kantang 50 years old na. Dito lamang sa ating Pinoy Memories sa Star FM. Star FM!
1: Mga awiting Pinoy sa Pinoy Memories sa Star FM.

0: Nakikinig ka pa rin sa Pinoy Memories ng Star FM. Kami po ay ang music station ng Bombo Radio Philippines. Alams na. Siguro ay eye-opener dapat yung state of sports in our country sa hirap nating makakuha ng ginto sa ongoing Asian Games dyan po sa Aichi at Nagoya, Japan. Of course, alam naman po natin na di pa naman tapos yung labanan. Meron pa naman tayong mga pambatong sasabak. At sana, ha, cross my fingers, makakuha at mapadami pa natin yung mga ginto natin. Kasi naman, hanggang October pa po naman itong palaro. But with the 46 Asian countries participating and 43 sports events na lalaruin, medyo stiff po yung competition. Pahirapan po yung pagkuha ng medalya. Siyempre, masama pa yung loob natin nung natalo si Alex sa Singapore Open. Sana, ha, yun yung dasal natin, mabawi niya. Sana makakuha ng Asian Games medal as much as possible yung ginto. Yung pinakamasakit na balita, siyempre yung pagkakulong ni Lakam Chu dahil po sa complaint ni Kim na kanyang kapatid ng 104 cases of qualified theft after po yung pera niyang milyones, more or less 44 million yung kanyang kwenta. Nawala po doon sa kanilang partnership doon sa isang kumpanya. Siyempre, yung naiipit dito, yung tatay. gusto sana ng tatay, kung pwede lang naman, sanang private na lang nilang isettle o kaya ipag-usapan. Pero sinasabi naman ng kampo ni Kim para ma-preserve po yung asset at yung mga nagtrabahador at yung kanilang mga ginagawa, pati na lang yung mga kanilang mga natitira pang kung ano pa yung natira dyan, hindi lang basta-basta rin na magasta. Tapos, siyempre, pinalaya si Mary Jane Veloso at yung BSKE, Barangay Sangguniang Kabataan Elections, pinagpaliban na naman. Nako, masalimuot. Pero yung mga ganitong mga nangyayari sa ating kabuhayan o sa ating bansa, we take it with stride and we hope for the best. Star Nation, sabi nga ng mga matatanda, keep your friends close but your enemies closer. Sana magtanda po tayo, pero sana magdasal tayo na mas maganda ang kahihinatnan kung ano ang mangyayari sa ating bansa. For the meantime, ibalik po natin yung mga tanggal stress na mga music na binibigay po yan ng Pinoy Memories dito lang, syempre, sa Star FM!
1: Star FM! Mga awiting Pinoy,
2: mag-sing along na
1: sa Pinoy Memories sa Star FM!

0: At diyan nagtatapos ang Purong Pinoy Hits.
1: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
0: Dito sa Star FM. Basta Star.
2: Dito sa Makati, ang araw ko ay gumaganda. Kasi umaga, tanghali at gabi, talagang nakatutok ang radyo namin. Updated, pati rin sa mga balita.
3: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
4: Star FM.
5: Star FM.
6: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
7: Star FM.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
8: The Philippines' number one Star FM.
0: Here now is the featured artist on Star Weekend Favorite, right here on Star.

Good morning, Star Nation! Ang bilis ng panahon, ilang buwan na lang at 2027 na. Nako, anyari sa 2026. Meron pang natitirang 3 buwan para humubog ng kasaysayan para sa taong ito at tila iyon nga ang mga kaganapang nakikita natin sa social media at sa mga news outlets. Habang papalapit naman ang 2028 elections. Nako, paulit-ulit nating sinasabi na kilatisin ng maigi ang ating binoboto ha dahil ayaw nating mauwi sa pagsisisi ang mga hindi tamang desisyon na ating ginagawa sa balota. Anyway, let's not get ahead of history at namnamin na lang natin ang mga magagandang alaala next naman nang nakalipas kasama ang ating star weekend favorite na walang iba kung hindi si Ariel Rivera. Ito po si Raymond Ryan at kayo'y nakikinig sa Star FM.

0: Thank you for bearing with us. We now resume regular broadcast.
1: Start FM. Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody. The good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

0: Jour with Yvonne Adarna.
1: Yan ang awiting Ventura Highway malapit sa America. And happy afternoon. Dahil iba talaga ang Sunday. Pero alam mo yung mga moments kasi Ray Nation na kapag natulog ka ng hapon, tapos pagising mo, halimbawa, okay, natulog ka, o kaya after church, ganyan. After church, natulog ka, after ng ganito, tapos pagising mo ng mga bandang hapon, halimbawa, mga ganitong oras, diba parang mayroon ka nararamdaman, parang ang bigat. Diba parang bigla ka nalulungkot. Kaya iba rin talaga ang epekto ng siesta. May siestang masaya, may siestang parabang kumakabog ang dibdib mo pagising. Para tayo pinaglalaruan ng mga katawan natin. Tiyari! Anyway, oras natin, 9 star minutes bago po mag-alas 5 ng hapon. And ikaw pa rin ay nakikinig dito po yan sa ating programang Mellow Rock Sunday. Pabalik-tugtugan ba tayo kasi Ray Nation? Ito lamang yan sa 182.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
2: You're on Mellow Rock Sunday. Mellow Rock Sunday on Star FM.

0: 102.7 Star FM News Update.
1: Oras natin sa mga pulang Pilipinas, 39 Star Minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon, 5:39 in the afternoon at the Philippines Standard Time. At news update, Kasri Nation, Representative Bulong Duterte panawagan ang hindi selective na investigasyon sa EJK. Nanawagan si Davao City First District Representative Bulong Duterte ng komprehensibo at hindi selective na investigasyon sa umano'y mga naganap na extrajudicial killings noong panahon ng kanyang ama na si former President Rodrigo Duterte. Ito ay kasabay ng pagkakabuo ng Truth Commission, isang grupo na binubuo ng mga human rights advocate na pinapangungunahan ni dating International Criminal Court Judge Raul Pangalangan. Giit ng dating presidential son, hindi pwedeng pinipili lamang ang gustong hanapin ng katotohanan. At sa halip ay dapat umano maging komprehensibo ang isasagawang investigasyon ng naturang komisyon. Ayon din sa mga ulat ng pagpagpatayaan niya ay dapat masusing maimbestigahan at ang sino mang matukoy na responsable ay dapat mapanagot. Ngunit kung totoong truth commission nga ang naitatagas na komisyon, hindi umano ito dapat nakapokus lamang sa ilang katotohanan at sa halip ay sa buong katotohanan. Tanong pa ng mambabatas kung totoong truth commission ay bakit mistulang may truth na naka-fast track at may truth na naka-pending. Inihalimbawa rin ng mambabatas ang issue ng mga maanomalyang flood control projects na dapat sana ay binabantayan ng mga investigating panel tulad ng Truth Commission. Anya, dapat ito ang maging focus ng mga investigador at tukuyin kung saan napunta ang

0: pera, sino ang nakinabang, sino ang nagpanukala sa mga proyekto at sino ang nagprotekta sa mga sangkot. At yan guys, ready siya nating news update sa mga oras na ito. Manatili pong nakatutok para sa mga karagdagan pang balita. Dito lamang yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: 102.7 Star FM News Update. The best rock hits of all time. Vault of Rock on Star FM.

Yan ang Odin Curie. As in K-Y-R-I-E. Mula po sa Mr. Mister. Mister tapos M-R... Ano ba na-explain? M-R period tapos yung Mr. Ayan na. Kyrie, awaiting Kyrie. Sa, kung sakali mo, anong gusto mo siyang i-search? Gusto mo siyang mapakinggan sa, ano mo, sa YouTube mo, no? 3-star minutes bago po mag-alas sa isin ng gabi. 5:57 in the evening, ating Philippines Red Zone. Dito na lang po tayo sa ating programa Vault of Rock. Pero hindi pa tapos sa ating rakaraka na ating mga tugtugan dahil susunod naman na ang ating Sunday Night Sweep. Ako po yung mga kasama pa rin up until 12 na midnight. Ang yung sweetie-sweetie girl, Yvonne Adarna. Kaya naman sa mga gustong ng rock, talaga kung rock na rock, ito ang awitin. Of course, mula sa Queen, we will rock you.

0: You've just enjoyed solid rock music. We will be rocking your world again next Sunday here on Star FM.
1: Namamayag pag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
2: Basta Star.
3: Ayos, nakakapagod naman.
4: Ayos lang yan. Kahit buong araw tayo nagtatrabaho, syempre, di tayo nag-iisa. Dahil kasama natin ng Star FM.
3: Tama, sure na hindi ka maboboring sa ganda ng mga playlist. At sabayan pa ng mga kwelang DJ.
4: Tara, buksan mo na ang radyo. Dahil kaming mga mananahi dito sa Laguna, lagi naming kapiling ang 102.7 Star FM.
5: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
6: Star FM.
7: Star FM.
8: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
9: Star FM.

0: You're with Yvonne Adarna.
1: Yan ang waiting 100 years mula po sa 5-4-0. Ganda, no? Promise, nagustuhan ko yan siya. Again, 100 years mula po sa 5-4-0. And oras natin, 32 star minutes. Makalipas ang alas natin ng gabi, 7:32 in the evening at the Philippine Standard Time. Well, Kasrid Nation, kung ikaw ba,

ay merong anak na babae. Gagawin mo ba siyang content material o hindi? Medyo malaking usapin ito, no? Lalo na kailangan may ipopost kang reels kasi ganito. Well, let's see. Kasi hindi siya pag-usapan natin yan ngayon, Gabriela. So, actually, recently, parang napansin na ginagawa ng niche o kaya, alam mo yun, parang normal na lang ng maraming content creators yung pag-film, pag-post ng mga video o kaya naman pictures ng mga taong nakakasalubong nila sa daan or sa mga pasyalan. O commonly, they label themselves motovloggers. Kaya naman mga photographers or just random lifestyle vloggers. Pero kapag tinignan mo yung profile nila, very obvious na targeted o kaya naman intentional yung filming nila sa mga batang babae. Mapapansin mo yan, mga batang babae. So some of them are not even aware na sila ay binivideohan, sila ay pinipicturean dahil nga may mga cameras na hindi halata, like yung mga eyeglasses, no, yung may camera sa salamin, may camera yung ano nila, yung antipara. Diba? Camera lens. Ang puhunan, ayun, yung mga hard copy. Kapalit is yung hard copy ng pictures nila. Kapalit din ng income generating boost sa mga channel na yon at yung engagement ng vlogger. Yes, pwede mag-film in public, pero alam mo ba na may itinakdang limitations ang batas patungkol dito? Yes. So, ibang usapan na kung targeted, unaware yung subject, walang consent yung filming, walang consent maging yung pagpo-post. Pero pagdating sa minors, ibang usapan na rin yun kapag minor yung kinukuha ng video or litrato. So, ito yung ilan sa mga batas natin, Kasir Nation. Nabawa, Data Privacy Act of 2012, RA 10173, kung saan sinabi na ang individual's image or video constitutes personal information. Sorry, kumain kasi ako ng buchi. Pasensya na. Parang naano pa ako. Also, the National Privacy Commission states that collecting, processing, o kaya naman pagpo-post ng mga pictures ng mga identifiable individuals online generally requires their consent unless it falls under strict personal or household exemptions. Meron din tinatawag na Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. Meron ding Safe Space Act, RA 11313. Meron ding defamation and libel, no? Kung yung video or photo mo is ginamit para gawing pang-asar, no, para imak o kaya i-harass o wrongfully identify someone as a perpetrator of a crime. So, pwede yun magbunga sa isang criminal liability for libel. Ano pa, meron ding Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, RA 7610. So, ayan. So, ang mga nabasasabi ko kasi Nation, no? 1, 2, 3, 5. Limang batas ang sumusuporta niyan para sa mga individual na hindi komportable. Lalo na sa mga minors, no? Kapag sila ay na-videohan, na-picturean without their consent. So, ito yung sinishare lang natin para meron ka rin awareness kung, kumari, ikaw, nakita mo si Never Grow Ugly, ganyan. Never Grow whatever. Oh, tapos video, hindi mo bet. I mean, private person ka, kunwari. Pwede mong, or someone, kahit hindi sila. No, basta kahit sino na mga vloggers ko, no, ganyan. Pag walang consent mo, ha, yan yung mga pwede mong pagbasihan. Kung feeling mo na ano ka, nahaharas ka, or may negative effect pagdating sa'yo. Negative effect sa buhay mo dahil na-post ka, alam mo yun, yung mga ganong bagay. Okay na rin yan, at least alam mo na may laban ka. Kasi naman eh, lagi na lang kayong ginagawang content, tapos sila din yung kumikita, ba? Diba? Dapat ikaw rin, videohan mo rin sila, tsa! Kailangan ka, Stray Nation. Dapat bang gawing content material
ang mga batang babae. Diba? They are, your daughter is not a content material. Pero alam mo, actually, iba-iba rin yung take ng mga tao dito. No? Kaya, syempre, hindi tayo makikipag-away. We are here to give information. Alam mo, mga Stray Nation, go 38 star minutes. Makalipas na alas 7 ng gabi. Happy Sunday pa rin! Sa lahat ng mga nasa labas pa at mga ayaw na umuwi. Sa mga ayaw pang mag-Monday, ramdam kita.

0: Car FM.
1: It's all for you.
2: 102.7.

Na po natin yan kaagad-agad. As in now na. Pero dahil marami ng sumagot sa ating unang mga comments. Ang sabi ni Kuya, self-confidence.

ng nakakahuli ng tingin, ang ganda at ang physical attraction. Pero, ang magandang ugali at pakikitungo ang tunay na nagtutulak sa lalaki para tuluyang manligaw at magstay great sa physical attractors ng isang babae. Even sa mga girls, umpisa yung attract.

try ko ito. Pinulak sa akin na magkagusto sa isang kapwa ko, siguro isip at puso ko po. Kasi parang general lang ang feelings na gumagana sa akin. Bata isipan ko, hindi ko po alam. Gusto ko man pong baguhin, kapin ang babaeng napanatagan ko ng loob. Hindi ko man ito sinasadya, pero yun po talaga ang sinisigaw niya. Wow. Sana ako sa sinisigaw niya. Mahirap na ito ang mahalin. Kaso ayaw, walang kilig eh. Mas gusto ko lang yung tipong ganyan, yun lang. At wala nang iba po. Kaya nga, minsan galit ako sa sarili ko. Kasi unfair. Kaya nga palagi akong umiiyak. Kasi yung mga babae pa na hindi naman ako bibigyan ng oras at panahon para i-entertain ako. Kaya nga sabi ko, bakit doon pa... Alam ko naman, ang estado namin ay parang langit at lupa. Pero sagot lang niya, tigilan na lang daw. Or sagot niya, istingalain lang daw kita. Sigurado daw, titingnan mo raw ako. Pero sabi ko, matagal yon bago mangyari. Kasi mas may natatanaw sila na mas kaya nilang matanaw at maabot. E paano ako? Hindi nila kayang abutin. Hindi po ba? Kaya madaya lang talaga. O gaya ngayon, gustong gusto ko siya kaso malayo kami sa isa't isa. Kaya hanggang comment na lang talaga ako, DJ ko. Sana hindi ka magsawa. Thanks, Star FM, and God bless po at ingat po palagi. Thank you so much. Ito ay liham para kanino ko, Ate Marivic. Sino ba? Sino ang star tanong girl? Para kanino mo ito ibinibigay? Thank you so much sa iyong vulnerability and for sharing this, something that's really deep from your...

your heart, you know, I understand. Alam niyo kasi, Nation, nagugutom ako. Walang katapos ang gutom na to. Sabi niya, good evening DJ Mon and Blooms. Unang-una, yung kilos at pananalita. Okay, yung kilos at pananalita. Yung bang dadami yung violation mo sa huli? Ano? Mabulaklak ang pananalita, maayos sa sarili, may takot sa Panginoon. Hindi bastos sa babae. Magalang at may sense of humor at hindi bano. Over ka naman sa bano. Saan? Saan parte siya bano? Di ba ginagamit lang yan kapag sa mga gaming? Alam, bano to. Asa na naman natin? Sabi niya, kaya siguro tuloy ang niligawan ng lalaki yung babae kasi komportable siya. May totoo, no? Pero hindi. Yung iba kasi kahit hindi pa nila kilala, push na push agad. Yung hindi niya kailangan magpanggap pagkasama niya ito, yung pwede siyang maging tahimik, makulit, at alam niyang hindi siya nito huhusgahan. Yung tipong kahit walang ayos yung itsura niya, okay lang. Kasi alam niyang tatanggapin pa rin siya nito. At doon niya naramdaman na pwede niya itong maging kakampi. Hindi lang girlfriend, pang date o pang habang buhay, kundi marunong ding makinig. Ang cute naman nun. Pero alam mo, parang pagdating sa... Parang feeling ko lalaki yung inaano mo dito. Dinidescribe mo. Lalo na sa part na marunong makinig. Gusto pala ng listener. Yung tipong makikinig sa mga drama sa buhay, di ba? Sa mga stress sa life, mga rants mo about work, about sa life. And most especially, yung meron kayong common sa isa't isa na, alam mo yung, di ba, sa Frozen, si Anna, tsaka yung dapat niyang pakakasalan. Tama, no? Si Anna yung bunso, di ba?

Kaya tignan natin ating mga live. Good evening na, DJ Von. Good evening po, DJ. Hi, kamusta na? Happy Sunday. Sa akin, ginagamit ko ang musika ng April Boy sa panliligaw. Pero nagsusumikap ako para sa nag-iisang babae na minahal ko ng tapat at totoo. Anong kaday kay April Boy? Magandang gabi, DJ Von. Hindi na po ako relate sa mga usaping ligawin ngayon. Kaya nga ngayon, bigay ka ng advice. Dahil wala na tayo sa kalendaryo. Siguro nung dalaga pa ako, oo, marami tayong manliligaw. Ang haba ng hair ko noon. Halos nagpapang-abot pa nga ang mga manliligaw ko sa bahay. Wow! Sa bahay noon, ang sarap balikan ng edad na 19 years old hanggang 25. Nalala ko kasi may isang entry sender na pumunta dito. Tapos parang nagtanong din. Sabi niya, wala pa. Pagdating ng 27, meron na yan. Tapos sabi mo, madam, uy, taas pa. Sabi mo, madam, is 19 years old hanggang 25. Sa bagay, no, yan yung parang mga peak season eh. O kaya sa mga kadalagahan ngayon, enjoyin nyo yung buhay dalaga. Ang sarap sa feeling ng maraming umaakyat na maniligaw sa bahay ninyo. Sana nga may ganun pa eh. Feeling ko naman may ganyan pa, yung marunong manligaw. Hindi puro AI, chari. Hello po, DJ Ivan. Hello po, ate. Kamusta po? Uy, para sa'yo yon, DJ ko. Sorry po ha. Unfair lang po kasi. Yung malit! Uy, ito ba? Para sa akin pala yon. Thank you so much, ate. Hello. At least, di ba, ang brave mo to... At least, di ba, ang brave mo to actually admit that. Ito, pag-usapan na natin. Bakit nga ba wala pa nagpa-perso sa'yo? Ano nga bang kulang? Saan ka ba dapat mag-adjust? Or ano dapat idagdag? Ito yung kadalasang tinitingnan ng mga kalalakihan. No? Actually, hindi lang yan dahil sa kung maganda ka. No, kung maganda ka o hindi. Maring na-attract siya sa number one, personality. No, personality, kasernisyon. Yung komportable siyang kausap ka. Gusto niya yung character ng babae. Iba-iba tayo ng personality. May mga personality na parang serious, na parang hindi mabiro. Pero yun pala, deep inside. Pero naman mga taong may

yung garden, blah, blah, blah. So sa'yo, it's possible mo single ka, the more ka na tumataas yung standard, or it's either sa skills, sa... basta sa mga bagay, nagle-level up ka. Eventually, habang nagle-level up ka, may mga lalaki din nagle-level up sa buhay nila hanggang mag-meet kayong dalawa. Kaya wait ka lang dyan. Teka lang muna, wait. Kasi nga, pwedeng mangarap. Ito pa, no? Peace, yun. Peaceful, may comfort siya nararanasan.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star FM.

ay morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: Antonio Lambada.
1: What's going on?

102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Para sa Star Nation, Cebu, Kabuluan, na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 37 Star Minutes after 4 in the morning. Maganda pa ng umaga po ha, Metro and Mega Star Manila. Ngayon po yung araw ng Lunes, September 28, 2026. At syempre sa mga Star Nation natin, ha, magandang umaga ho. Yan, sa mga Star Nation natin ang maagang gumising ngayon. Para naman sa panibagong linggo na naman ng mga manggagawa. At syempre, kayo din po yung mga Star Nation natin na panibagong linggo na naman. Nasa sabak sa mga biyahe dito sa Metro and Mega Star Manila. Ay, sa mga Star Nation natin, ha? Ay,

0: papasok mo sa trabaho at sasakay sa mapapubliko at papublikong sasakyan. Lalo na po ang mga jeeps. Sila manong driver, manong chopper, baro ko doktor. O simula kayong araw ha. Ipatutupad na nga po ang dagdag pasahe sa mapapublikong sasakyan. Matapos nga ho aprobahan ng Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pag-alis sa suspension dito. So, sa mga Star Nation natin, sa mga sasakay po ng ating traditional jeepney. Yan kung saan eh, kung dati ay 13 pesos, kayo po ay 14 pesos na. Yan. So, babayad kayo Star Nation ng Bidi Move. Pinakamababa po ay 14 pesos. Yan. Para sa unang 4 na kilometro ha. At karagdagan 2 piso naman bawat sa susunod na kilometro. Habang sa modern jeepney naman, Star Nation, ito naman yung, ano, yung jeep na the aircon. O, di naman kayan, ha? Ayan po, Star Nation, ay magiging 17 pesos na ang minimum na mula sa 15 pesos para sa unang 4 kilometro. Kung dati, 15 pesos yung minimum fare. Ngayon po, 17 pesos na. At karagdagan, 2 pesos and 40 centavos naman bawat sa susunod na kilometro. So, matala Sir Nation sa ating mga bus naman. Yung ating bus naman po ay may dagdag na 2 piso sa ordinary buses. At may dagdag 3 piso naman sa air-conditioned bus. Oh! Well, Sir Nation, ha? May yung mga sasakay po. O, na mga pampubliko sa sakyan. Eh, dagdag sahod na tayo. Huwag na po tayo makipag-away, ha? Sinabi na po yan nung araw po ng Sabado. Araw po ng Biyernes. Yan pong pagkapatapad po ng mga dagdag singil. Actually, ano po yan? Sinuspend po lang po yan. Ng mga nakaraang buwan. At ngayon nga ho, ipatutupad na po yan. Ngayong araw ng Lunes. Kasi minsan kasi nakikipag-away pa tayo. Kaya kailangan updated po tayo Sir Nation sa mga balita, lalo na po sa mga dagdag singil, dagdag pasahe. Yan, di ba? Para at least eh, alam na natin, di na tayo makikipag fight. At syempre Sir Nation, ha, yung kahapon niya ho, ay nung Sabado, di ba? Simula nga po nung Sabado, pinatupad na nga rin po yung dagdag na sahod sa mga minimum wage earner na 60 pesos. Yan. Simula po yan ng Sabado sa Nation na pinatupad po ng Department of Labor and Employment. Yan. At syempre ganyan din ho ng Regional Tripartite Wage Board. So sa mga Sa Nation natin kapag alam nyo na kapag dating ng cut-off, at least meron nyo na kayong may magre-reflect na. So kapag hindi po pinatupad dyan ang inyong employer, alam nyo na, pumatok na po kayo sa Department of Labor and Employment para at least magawa nila ng action yan. Kumbaga, karapatan ninyo yan. Diba na madagdagan ng sahod, lalo na't nakapasok po yan sa batas. Yan yung ginigit lagi ni Secretary Franz Isso, di ba, na sumusunod sila sa batas lamang. Yan. So, yan nga ho, pinatupad ako ngayon, Star Nation, ng Department of Labor and Employment, ang dagdag sahod para po sa mga minimum wage earner. Yan, kung baga, tinasa nga po yan sa 755 pesos mula po sa dating 695 pesos. Habang sa mga agriculture workers naman, yan, nakatanggap din po sila na parehong 60 pesos din na dagdag sa arawang sahod sa mga manggagawa. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, magre-reflect na yan dapat sa inyo pong payslip, di ba? Sa susunod na cut-off. Kaya po yung inalun ni Secretary Francis Tolentino ng DOLE. Anyway, my way, Star Nation, ayan po yung mga ating mga dagdag. Ayan po yung ating word of the day, dagdag. Diba? Ngayong araw po yan ng Lunes. Diba? Kaya sa mga Star Nation natin, ha, itutok-tutok lamang po kayo sa mga programa po ng 102.7 Star FM para naman updated po kayo, ha, sa mga lalo na po sa mga dagdag. O lalo na po sa mga pampubliko sa sakyan. Parates updated po kayo, ha. Ngayon din po sa mga sahod, Star Nation natin, ha. Okay. Samantala, Star Nation, eh, yung ating pong binabantayan din at minomonitor din natin, yung galaw na mga produktong petrolyo. Kaya kung saan nga ho, ha. Eh, yung presyo po natin sa mga produktong petrolyo, eh good news. Mag-good news na naman tayo para sa atin, ha. Imbis na yung mga nakaraang linggo, eh, hinaiblad tayo. Ngayon naman, good news. Dahil, rollback time naman. Yan. O, diba? Sa Diesel, Star Nation, ha. Eto, di pa po to finalize. O, mamaya pa natin malalaman niya, mamayang hapon, yung pinaka-final estimate ng rollback ng produktong petrolyo natin. Pero for now, yung diesel ho, nasa 7 pesos at 50 centavos sa kada litro yung kanya magiging rollback. Habang ang gasolina naman po ay 1 peso and 50 centavos sa kada litro ang magiging rollback. Habang ang kerosene naman ay 6 pesos kada litro ang magiging rollback. Yeah. Kung meron mga dagdag, ito naman, rollback. Anyway, my Star Nation, kasasama nyo na yung lingkod hanggang alas 7 na umaga sa ating back-to-back morning program. Pinoy Morning na gising na at mamaya alas 5 na madaling araw, Morning Star Sweep na. Kasama ang inyong happy man every day, yung kapartner sa tawanan, ang DJ na heart up sa Hagabal pa at Yami pa. Rawr. Star DJ at Doja na Bada is my name, and music is my game. Ako na po bala, huwag po sa inyo na Japa sa informasyon, Rayot sa kulitan, at Ave sa Lombadohan. Ngayon po nagmamagandang morning ng Lunes, September 28, 2026. Uy, huling araw, huling lunes na po ito, ha, sa buwan ng Setyembre. Kaya mo natin ang nakatutok. Dito pa rin po sa inyong himpilan nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
2: Pinoy Morning na sa Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na ang Star

0: Samantala, Star Nation, narito na ang ating top of the hour news sa oras na ito. Posibleng hindi na iharap ng House Prosecution Panel ang ebidensya para sa bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte kung kaposin sa oras ang impeachment trial bago simula ng Senado ang deliberasyon sa 2027 National Budget. Ayon kay Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., target ng prosecution na matapos ang presentasyon ng kanilang ebidensya laban kay Duterte pagsapit na kalagitnaan noong Oktubre bago ilaan ng Senado ang malaking bahagi ng oras nito sa pagtalakay sa panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget para sa susunod na taon. Sinabi pa ni Tolosa na isa sa mga ikinukonsidera ng prosecution ang oras na natitira para sa paglilitis sa pagpapasya kung itutuloy pa ang presentasyon ng ebidensya kaugnay ng bribery allegation. Nauna nang hinayag ng prosecution na pinag-aaralan nito kung ihaharap o ibabasura sa kanilang presentasyon ang impeachment article na nag-aakusa kay Duterte ng panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education upang malusutan umano ang procurement rules noong siya pa ang kalihim ng ahensya. Bukod sa bribery, kabilang sa impeachment case ang mga alegasyon ng maling paggamit ng daan-daang milyong pisong confidential funds, unexplained wealth at pagbabanta kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Arneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, sinabi rin ni Tolosa na sinusuri ng prosecution kung kailangan pangihirap ang lahat ng financial records na kaugnay ng unexplained wealth allegation dahil sa dami ng mga dokumentong kailangang ilad sa impeachment court. Mahigpit ang schedule ng Senado habang isinasagawa ang impeachment trial at inihanda ang 2027 national budget. Inaasahang magiging full day ang ilang trial sessions sa unang bahagi ng Oktubre bago pagtuunan ng Senado ang budget deliberations hanggang kalagitnaan ng Nobyembre. Ayon sa kasalukuyang schedule, maaaring ipagpatuloy ang impeachment trial pagsapit ng huling bahagi ng Nobyembre.
1: Star FM, top of the hour news.
0: Star Nation, para sa iyo pa nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa, pumunta naman sa ating website, www.bomboradio.com.
2: You've just heard the top of the hour news on Bombo Radio Philippines.
3: Basta Radio Bombo!
1: Star FM,
4: the best music station across the nation.
3: Kwelang-kwela ng mga DJs.
4: Ang galing sa information.
1: Fully digitalized. It's all for you.
5: Star FM across the nation.
6: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
1: Basta Star.
7: May chika Akes, mga Mary Cakes. Nasa Purview QC Akech, jamming sa Star FM, super good vibes ang peg. Bongga ang mga segments, nakaka-happy pills sa pes kahit hagarda bersosa ang life. Keb sa stress, push lang. Kaya go na, makinig na sa 102.7 Star FM at spread love, mga sis.
8: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
9: Star FM!
10: Star FM!
9: Star FM!
1: Star FM! It's all for you!
11: Star FM!
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
12: 102.7.
13: The Philippines number one, Star FM!
0: 102.7 Star FM is a proud member of the Kapisano Broadcaster ng Pilipinas and the music station of Bombo Radio Philippines. Star Nation, oras subukan buluan ng Pilipinas. 7:07 na, makalipas alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:07 in the morning.
13: Star FM across the nation.
14: Antonio Lambada.
15: Morning mo ay sasaya! Kaya,
10: Get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week! Morning Stars Week!

0: Lambada! Sawa ka na ba sa mga bad news?
1: Uy, Mare! Alam mo na ba yung balita? Hindi to fake news, ha?
0: Ibahin na ang timplan sa mga nakaka-good vibes at kakaibang balita.
2: Breaking news, ho!
0: Akala mo joke time, true pala!
1: True ba yan?
0: TBY! True ba yan? True ba yan?
2: Two 2.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo, share mo.
2: Star Nation, narito na ang ating hashtag TBY.
1: Ano ba yan?
2: Kung saan mga kawatang nagpakilalang namimigay ng ayuda nang bibiktima pala ng senior citizens.
0: TBY, true ba yan?
2: Eto nga, Star Nation, ha,

Pasal Shine Ho Star Nation inubo. Ang tagal ng ubo ko nun ah. Eto ah, Star Nation eh. Natakayan nga ho ng pera at alahas ang ilang senior citizens matapos silang makipag-usap sa mga suspect na nagpakilala ng mga tauhan ng gobyerno at namimigay daw ng ayuda. Eto nga, Star Nation, ay ang insidente po ay magkakaiwalay na nangyari sa Cebu at sa Aklan. Eto nga ho, Star Nation, ha. Ang siste ng kamakawatan, nakipagkamay ang dalawang lalaki na mistulang matagal na nila kakilala ang nilapitan nilang senior citizen sa Talisay City, Cebu. Ito nga, Star Nation, ang 77-year-old na senior citizen ay nagpakilala daw ang dalawang lalaki. Natauhan sila ng Office for Senior Citizen Affairs o OSCA at namibigay sila ng 6,000 pesos na ayuda. Ngunit, may masamang plano pala ang dalawa. Kasi pagdating daw nila, eh ang tawag agad sa kanyang sa senior citizen ay pinsan. Eh, talaga namang akalain ng mga tao na nandun sa paligid na pinsan nga ng senior citizen yung mga suspect.

0: Kaya ang tawag nga daw sa kanya ay pinsan. Matagal na tayong di nagkita. Nakipagkamay daw sa senior citizen at doon nga daw niya nilagay ang gayuma sa kanyang kamay. So ibig sabihin, Star Nation, parang ginayuma si Lolo. Hanggang sa pinapasok na ng biktima mga sospek sa kanyang bahay kung saan siya kunwari chine-check up ng mga ito. Diba, dating tauhan daw ng gobyerno at naging doktor pa. Eto nga, Star Nation, ha. Sa isang kuha nga ho ng CCTV, mapapanood nga daw ang dalawang lalaki na tumatakbo na nakangiti pa. Natangay na pala nila ang kwintas ng senior citizen na nagkakalaga ng 60,000 pesos. Pati ang wallet na matanda na may 600 pesos na pera. Eto nga, Star Nation, ay tinanggi nga ho ng OSCA. Natauhan nila ang dalawang lalaki at wala rin katotohanan ng namimigay sila ng ayuda. Kinumpirma nga ho ng pulisya ang modus at nakilala na rin ng mga otoridad ang isa sa dalawang sospek. Sa Ibahay, Aklan naman, Star Nation, isa pang senior citizen ang nabiktima. Kung saan ang isang 88 taong gulang na biktima naman sa tapat ng kanyang bahay. Maya-maya daw dumaan ang isang babae na nagpakilalang taga DSWD naman at namimigay daw mano ng 10,000 pisong financial assistance. Ngunit kailangan daw muna nilang kanila ng senior citizen ID. Hanggang ito nga, nagsabi rin ng babae na makikigamit din daw siya ng palikuran kaya siya pinapasok ng matanda. Hanggang sa dumating nga ho ang dalawa pang kasamahan ng babae at nakigamit din sila ng palikuran. Pagkaalis ng grupo, napansin na lang ng biktima na nawawala na ang isang sobrang itinago niya sa kwarto na may lamang 15,000 pesos at 140 euros. Sinubukan daw mano ng parehong grupo na mambiktima sa kalibo, ngunit napigilan sila ng apo ng sumunod nilang target. Agad nagpa-blatter ang pamilya ng senior citizen habang tinutugis na ng pulisya ang mga sospek. Grabe no, Star Nation, yan yung medyo mahirap eh. Kapag nagpakilala talaga na kawani ng gobyerno, talagang magiging panatag ang mga bibiktimay nila. Lalo na ang mga senior citizen. Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Kailangan maging mapag-matsyag po tayo. At gayon din, sabihin natin kaila lolo't lola kung sino lang yung mga dapat papasukin. Kahit nga mismo mga kawani ng gobyerno, kung legit talaga, hindi nyo naman po kailangan papasukin. Well, sa bagay, tayo mga Pinoy kasi talagang gumagana lagi sa atin yung pagiging hospitality. Kaya kumbaga, kapag in a way, yung mga means natin na pwede naman tayong matulungan, ginagawa natin. Kaya lang ang problema, mas lalo sila lolo't lola, talaga namang mas grabe yung ano nila. Yung pakikitungo nila sa mga nakakausap nila. Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Ingat-ingat po tayo lagi. Naku, grabe, no? Kawawa naman sila lolo't lola. Isang 77 years old at isang 88 years old mula po sa Cebu at sa Aklan. That's Star Nation ang ating hashtag TBY. At syempre sa mga Star Nation natin, ha? Ingat-ingat po tayo, ha? Kapag tinawag kang pinsan, sabihin mo, huyo ka. Wala akong pinsang ganyang mukha. At syempre sa mga suggestion din natin, kapag may kumakatok po sa inyong bahay at nagpapagamit ang palikuran o ng CR, sabihin niyo, ay naku, sira. Nakikisiyar nga rin ako sa kapitbahay namin. Yeah, para sigurado na tayo, Star Nation. Misa talaga kapag may mga ganyang bagay at alam nyo yung parang yung feeling ninyo na may endanger na o di na makaya kung para sa safety na rin, misa kailangan gamitin natin yung white lies eh. Ay nako, Star Nation, yan po ating hashtag TBY ngayong araw po ng Lunes. Ito pa rin po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
2: Mega Manila's best music station!
1: TBY.

Samangang Musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: Star FM. Kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada. Antonio Lambada. Star Trivia.
1: What 2.7 Star FM. It's all
2: para sa iyong Star kaalaman.
1: O, diba? Nakakatakot naman yun. Biglang huminto. Tapos gumalaw. Nakakatakot talaga. Grabe yun, ha? Star Nation, ha? 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo. Share mo.
1: Arasara Star Nation, Subukan Buluan na Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 29 na star minuto na. Makalipas ang alas 6 na nagwa, magandang umaga. 6:29 in the morning.
4: Good morning!
1: Another day, another trivia na naman po tayo, ha? Sa ating star trivia para sa inyong star kaalaman.
2: Star trivia number one.

0: Star Nation! Ito na nga ho, ha? Nalalapit na nga po yung ating Kapaskuhan. Diba? Kung ilang araw na lamang po, di ba? Wala na sa 100 araw ang ating Star Christmas Countdown. Ito nga, Star Nation, ha? Kung meron Santa Claus, Star Nation, na may, kung si Santa Claus ay may asawa, ano kaya ang buhay ni Mrs. Santa Claus? Ito kasi ang laging usap-usapan, Star Nation. Ha? Alam ba rin nyo ba na si Mrs. Claus para, Star Nation, ay isang fictional character na matagal nang bahagi ng Christmas stories? Pero walang iisang official na version kung sino siya o kung paano talaga nagsimula ang kanyang karakter. Kasi Star Nation, sa maraming kwento, siya daw ang asawa at katuwang ni Santa, kung saan tumutulong sa paghahanda ng regalo at sa mga gawain sa North Pole. Kaya habang si Santa ay abala daw sa paghahanda para sa Christmas Eve, baka raw si Mrs. Claus ang nakatanong sa love, sigurado ka bang nasa iyo lahat ang listahan? Diba? At huwag daw kakalimutan, ang baon ni Santa Claus. Aray, no? Pero, Star Nation, wala pa namang katotohanan kung may asawa ba si Santa Claus o wala. Pero kung meron man, ano kaya ang kanyang trabaho?
1: Star Trivia Number 2. Number 2.
0: Star Nation, alam ba rin nyo ba na ang tao daw ay technically may sariling glow? Diba? Yung kumbaga kumikinang yung ating mga mukha. Pero wag daw tayo mag-expect na parang filter daw sa social media. Ibang glow to, Star Nation, ha? Dahil natuklasan daw ng mga scientists na ang ating katawan daw ay nag-e-emit ng napakaliit na amount of light dahil sa chemical reactions na nangyayari sa loob ng ating cells. Tinatawag daw ito, Star Nation, ha, na ultra-weak photon emission. At sobrang hina daw nito, ha, kung saan mga 1,000 beses na mas mahina kaysa sa liwanag na kayang makita na normal ng mata natin. Kaya kailangan daw ng tinatawag na sensitive scientific cameras para daw matetect ito. Eh sa ilang pag-aaral, Star Nation, ha, nakitang nagbabago daw ang level ng light emission sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. At sa magkakaibang oras ng araw, nakaugnay naman daw sa tinatawag na prosesong metabolic at biochemical sa loob ng ating katawan. At ito pa nga, Star Nation, ha, ay araw meron daw tinatawag na glowing sa ating mga katawan. Hindi lang daw ganun kalakas para maging selfie light. Parang may built-in ring light daw ang ating katawan. Pero naka lowest brightness settings ito. Kasi nga nasa 1,000 beses daw na mas maliit yung epekto daw nito sa atin. At kung may nagsabi daw na ang glow mo today, pwede mo samihin, salamat, sa biochemistry lang yan.

0: hatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.
2: Star Trivia. Para sa iyong star kaalaman.
3: 102.7
4: Star FM.
5: Bigla ang gastos.
6: Bagong plano.
7: Ito T-Shirt.
8: O kaya bagong negosyo.
9: Buti na lang. May Cebuana na Lumiliere.
5: Sang lang.
10: Personal loan.
11: Jewelry.
12: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
5: Basta loan.
15: Sa Cebuana.
9: Goods ka!
5: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
8: Bigla ang gastos.
7: Bagong plano.
11: Ito T-Shirt.
8: O kaya bagong negosyo.
9: Buti na lang. May Cebuana na Lumiliere.
5: Sang lang.
10: Personal loan.
12: Jewelry.
11: Negosyo loan.
13: OFW.
14: At motor loan.
5: Basta loan.
15: Sa Cebuana.
9: Goods ka!
5: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
16: Tol! Bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
17: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
16: Orokan Icebox?
17: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
16: Oo, mano. Teka, ano mga bandala mo?
17: E di lahat ng laman ng ref natin.
16: Ayos ah.
3: Orokan, maayos ang buhay mo.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like was share mo.
1: Mega Manila's best music station.
0: Aras aras Star Nation, Cebu, Kapuluan, Pilipinas, Summer Philippine Standard Time. Walong star minuto na lang bago sumapit ang 7 o baga. 6:52 in the morning.
2: Good morning!
0: Masama Star Nation natin lang ngayong araw ng Lunes. Huwag kalimutang humiti ha. Ano man ang pinagdadaanan natin ngayon. Diba, syempre, kailangan looking forward pa rin tayo sa mga happy moments habang iniisip natin mga solusyon sa ating mga problema. Diba? Habang may buhay, may pag-asa! Ito nga, Star Nation, speaking of pag-asa, ito nga po yung ating magiging lagay na panahon ngayong araw ng Lunes. E kung saan nga, Star Nation, magiging maaliwalas pa rin po ang ating panahon. Yan, liba na lamang po ang biglaang pag-ulan sa hapon at sa gabi dahil pa rin po yan sa localized thunderstorm. Ha? Dito po yan sa Metro Manila at natitirang bahagi po ng Luzon. Habang sa Visayas, Zamboanga, Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Palawan at Lanao del Sur, maging sa natitirang bahagi po ng Mindanao. Ang nakaka-apekto naman po sa kanilang Intertropical Convergence Zone. Ito po yung pagsalubong ng hangin mula sa Northern Hemisphere at Southern Hemisphere. Wala pa rin pong epekto ang bagyong Queenie, Star Nation. Kung saan nga ho, lumabas na nga po ito ng Philippine Area of Responsibility na mayroong international name na Typhoon Surigay. Kung saan ay nasa 1,055 kilometers na po ng northeast ng extreme northern Luzon. At syempre, Star Nation, hanggang dito na po ating programang Morning Star Stream. Muli tayo magkaratingan mamaya alas 8, alas 8 ng umaga sa programang It's All For You in the Morning. For now, Star Nation, natabayan na muna dahil susunod na ang mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa. Iatid po sa atin yan ang Bomba Network News Morning Edition. Live po yan sa Bomba News Center Makati at Sablacan Station Wide. At para po sa ating audio-video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang po 102.7 Star FM Manila o din naman kaya Bombo Radio Philippines. Huwag kalimutan na i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. For the meantime, ito na muna.
3: Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love.
0: Star Nation sa ating Star Christmas Countdown. Meron na lang po tayo 88 days bago sumapit ang araw na Kapaskuhan. To be exact, 87 days, 17 hours, and 4 minutes.
3: What matters now is this Christmas we share the love.
4: Star FM.
0: At bago tayo tuloy ang magpaalam, giling-giling muna natin ang ating katawan ngayong morning ng Monday, September 28, 2026. Here's Dream House, 1997. Para sa awiting Shalalala. Original song by Walkers noong 1973. Hello, Star Nation, Kembot-Kembot yun na yan. Star DJ Antonio Nabar is my name, and music is my game.

0: sa radyo. Bumbo!
1: Totohanan, 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines.
2: Bumbo Radyo Philippines,
1: your trusted source of news and information.
0: Basta Radyo Bumbo!
3: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Lunes, ika 28 sa buwan ng Setyembre, taong 2026, at sa ating Christmas countdown, meron po tayong 88 days before Christmas Day.
3: Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, abangan mamaya ang pagharap ni Mayor Basna Duterte sa impeachment trial bilang testigo, wala umunong special arrangement. Ang House panel naman, porsigido sa pagpapatawag sa dating presidential son.
4: Supreme Court petitions naman hindi umano makakapigil sa pag-usa ng impeachment trial ni Vice President Basna Duterte. Itong bribery charge laban sa pangalawang pangulo, posibleng hindi na rin umano ipresenta.
3: Sa ibang mga balita, abangan din mamaya, dalawang turistang Pinoy kumpirmadong nasawi sa panibagong bus accident sa may Germany.
4: Abangan din mamaya sa ating provincial report, si Mary Jane Veloso ikinuwento sa Bumbo Radyo ang karanasan matapos makulong ng 17 taon na.
3: Update tayo mamaya sa ating Asian Games, mga kabombo. Dalawa pang bronze medal nakuha ng Team Philippines Athletics sa T-Sports.
4: At sa ating international news naman, itong claim ng Iran na naharang nila ang underwater vehicle ng United States Strait of Hormuz, pinabulaanan.
3: At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Wala umunong espesyal na arrangement na ipagkakaloob kay Davao City Mayor Sebastian Basta Duterte sa pagharap niya bilang testigo sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte ayon sa Senate Impeachment Court. Sinabi ng tagapagsalita ng korte na si Attorney Reginald Tungol na maaring gamitin ni Mayor Baste ang holding room na nakalaan para sa Vice Presidente kung nais niya, habang maaari rin siyang manatili sa karaniwang lugar kung saan hinihintay ng mga testigo ang kanilang pagkakapatawag sa loob ng Senado. Ayon kay Attorney Tungol, bahagi lamang ito ng karaniwang proseso sa impeachment proceedings at hindi isang espesyal na pribilehyo para sa alkalde. Inatasan ng impeachment court si Mayor Baste na humarap bilang prosecution witness sa September 28 o kung hindi man, September 29. Inasahang tatanungin siya tungkol sa mga transaction sa pagitan ng Davao City Local Government Unit at ng Gencore Industries, isang kumpanya ang dineklara ni Vice President Sara Duterte na nasa ilalim ng kanyang business interest sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Inatasan din ang alkalde na magdala ng opisyal na record at kontrata mula 2020 hanggang sa kasalukuyan na may kaugnayan sa mga transaction ng City Hall sa Gencore at sa anumang entity na nagmamay-ari o nagpapatakbo ng sangay ng isang fast food chain. Naging bahagi ng impeachment complaint laban sa Vice President Sara Duterte ang Gencore matapos na ideklara ni Vice President Sara ang kanyang interest sa kumpanya sa ilalim ng kanyang net worth. Si Mayor Basta naman ay kabilang sa mga testigong tinukoy ng House Prosecution Panel. Kagaugnay po yan ng mga alegasyon sa Article 2 ng impeachment complaint. Ito po yung mga sinasabing hindi po may paliwanag na kayamanan ng pangalawang pangulo.
4: Samantala, inihayag naman ng House Prosecution Panel na hindi mapipigilan ang mga petisyon sa Supreme Court itong nagpapatuloy na trial at or impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, maaring magpatuloy ang paglilitis sa Senado habang hinihintay ang aksyon ng Supreme Court sa mga petisyon kumukustyon sa ruling ng Senate Impeachment Court kaugnay ng voting threshold para sa conviction. Iginiit ang mga mambabatas na hiwalay ang judicial proceedings sa impeachment process na isinasagawa ng Senado bilang impeachment court. Patuloy naman ang impeachment trial habang inaasahang haharap ang magkabilang panig sa mga susunod na akbang ng paglilitis kabilang ang presentasyon at pagsusuri sa mga ebidensya. Samantala, posibleng hindi naman iharap ng House Prosecution Panel ang impeachment trial bago simulan ng national budget. Ayon kay Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin

0: itong mga petition, dalawang magkasunod na petition ukol ho yan sa voting threshold. May live report si Bombo Jello Aganan.
1: Bombo Genesis, umaasa ang Senate Impeachment Court na agad marisulba ng Supreme Court ang mga petisyong kumikwestiyon sa desisyon nitong baguhin ang batayan sa bilang ng mga boto para makonvict o ma-acquit si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, inaasahan umano ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero at ng buong Impeachment Court na makapaglabas ang Korte Suprema ng desisyon bago bumoto ang mga Senator Judge sa pinal na hatol sa impeachment case. Nauna lang ipinaliwanag ni Escudero na ang layunin ng kanyang naunang ruling na 16 na voting threshold ay umaasa siyang may mag-aakyat kagad dito ng usapin sa Korte Suprema. Mahalagaan niya na maresolba muna ang issue bago ang final voting upang maiwasan ang sitwasyong nakapaglabas na ng desisyon ng impeachment court. Ngunit nakabinbin pa rin sa Supreme Court ang usapin tungkol sa validity ng voting threshold. Kaulan yan, balikan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Francis Chis Escudero.
2: Nangahas ako na magbigay ng kapasyahan kaugnay sa threshold vote ay upang ito ay sana may umakyat at hilingin ng kapasahan ng Korte Suprema para maging pinal o ngayon na inaapila anuman ang maging kapasahan ng Senado, ito'y maiyakyat din sa Korte Suprema dahil ang pinaka sa personal ayaw kong makitang mangyari ay pagkatapos po namin itong pagbotohan, matapos ang ebidensya ng magkabilang panig, nagpasa kami, hindi pa rin po yun yung tuldok sa isong ito ng impeachment. May iyakyat sa Korte Suprema pa at magsasabing sino ba nanalo sa kanilang dalawa. Sana kung sakasakali, anumang pasa ng Senado, ay maging pinal o mapagpasahan ng pinal ng Korte Suprema upang sa gayon kapag ito'y pinagbotohan sa katapusan ng kasong ito. Yun na rin po yung katapusan ng usaping ito. At hindi na po ito ahaba pa ng ahaba ng tila walang katapusan. I don't think our country and people deserve that for this to be prolonged than it should be.
1: Matatandaan na saging ruling ng impeachment court noong Setyembre 23, pinagtibay na ang two-thirds requirement ay ibabatay sa mga senador na legal at aktual na makakalahok sa paglilitis. Dahil dito, nabago ang dating 16-vote threshold. Depende sa bilang ng mga senator judge na kwalipikadong lumahok sa oras ng final judgment. Samantala, dalawang magkahiwalay naman na petisyon ang inihain sa Korte Suprema laban sa naturang ruling. Si dating Executive Secretary Victor Rodriguez ang naunang naghain ng petition for certiorari and provision noong Setyembre 24 at humiling din ng temporary restraining order laban sa pagpapatupad ng bagong voting rule. Habang naghain naman si Attorney Ernesto Francisco Jr. ng hiwalay na petition noong Setyembre 25 kung saan hiling niyang idiklarang unconstitutional ang ruling ng impeachment court at maglabas ang Supreme Court ng status quo ante order upang ihinto ang implementasyon nito. Sa ngayon, sinabi ng impeachment court na magpapatuloy ang paglilitis habang walang kautusan mula sa kataas-taasang hukuman na naguutos na ihinto ito o maglabas ng TRO. Nauna lang ipinaliwanag ni Tunggol na kalakip ng paghahain ng petisyon ang pangangailangan mapatunayan ng petitioner kung bakit dapat maglabas ng TRO. Pero ito, pakinggan naman natin ang mga bahagi ng payag ni Attorney Reginald Tunggol.
3: Nakalagay rin po sa Rule 65 ng ating Rules of Court na ang petition for certiorari ay hindi po makakaantala sa mga proceedings doon sa lower court

0: dahil po ito ay isang interlocutory appeal. Ibig sabihin, kapag walang inisyong temporary restraining order ang Korte Suprema, then tuloy-tuloy lamang po yung proceedings dun sa lower court. So susundan lamang po natin yung letra ng rules na yun. Again, base po sa batas natin sa rules of court, that is one of the powers of the Supreme Court. Whether or not the Supreme Court will use that power is up to them. Sila po ang may sole prerogative to do that. And kung yung mga parties po na mag-a-ask for a possible temporary restraining order, sila po yung kailangan magpatunay na merong basehan po para i-issue yung TRO.
1: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
2: Sa ibang balita muna tayo mga kabombotster nation, inilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga inaprobahang pagbabago sa pasahe para sa mga bus at iba pang pampublikong sasakyan na magsisimula ngayong araw ng Lunes, Setyembre 28. Sinabi ng Transportation Board na ang pasahe sa mga ordinaryong Metro City at City Bus ay nasa 15 pesos para yan sa unang kilometro at mayroong karagdagang na 2 pesos and 49 centavos sa mga susunod na kilometro. Magsisimula naman ang 18 piso, 18 pesos na pasahe sa mga air-conditioned na metro at city bus para sa unang kilometro at 2 pesos and 98 centavo naman sa mga kasunod na kilometro. Magkakaroon din ang 15% pagtaas itong mga point-to-point bus patayan sa kanilang mga ruta. Para sa mga provincial bus, tataas ng 12 pesos ang unang kilometro habang ang mga kasunod na kilometro naman ay nasa 2 pesos and 20 centavo para sa ordinary bus, 2 pesos and 45 centavos para sa air-conditioned bus, 2 pesos and 60 centavos para naman yan sa deluxe bus, 2 pesos at 70 centavo para yan sa super deluxe bus, at dagdag 3 pesos and 35 centavo para yan sa luxury bus. Ang bagong pamasahe naman para sa transport and network vehicle services ay nasa 65 pesos sa sedan, 75 pesos sa AUV and SUV, 55 pesos sa hatchback at 165 pesos naman sa premium, habang ang pick-up fare ay magsisimula naman sa 15 peso kada litro. Magsisimula itong pagpapatupad ng taas pasahe ngayon araw na Lunes, Setyembre 28.
3: Sa kaugnay pa rin pong usapin mga kaubulag, babala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga transport operator laban sa matagal na pagsuspende ng operasyon habang nakatakdang magsagawa ng panibagong transport strike ang ilang mga transport group. Ayon sa board, maaari pong maituring na abandonment ang pagtigil ng 60% ng operasyon ng isang operator sa loob ng itinatakdang panahon. May katumbas itong 5,000 pesos na multa sa unang paglabag, suspension ng prangkisa sa ikalawa, at cancellation ng prangkisa sa ikatlong paglabag. Samantalang ginit naman ni Piston President Moody Floranda na karapatan ng mga driver at mga operator ang pagsasagawa ng transport strike. Anya, hindi dapat takutin o intimidate ng gobyerno ang mga nasa transport sector, lalo na sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Nakatakda nga ang transport strike na manibela mula Setyembre 28 hanggang 30, habang Setyembre 29 hanggang 30 naman ang ikinasa ng Piston. Kasabay ito ang pagpapatupad ng fare increase na nasa ang dagdag na pasanin sa mga commuter. Ngayon naman ng transport group, kailangan ng pangmatagalan at konkretong hakbang para matugunan ang mataas na presyo ng langis at epekto nito sa kontrata o sa kita ng mga driver at mga operator, bukod pa yan sa panandaliang ayuda o fuel subsidy.
2: Pang mga balita, hinamon naman ni Senator Panfilo Ping Lacson si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na ipaliwanag kung bakit hindi dapat ituring na ghost project ang isang infrastructure project doon sa Maytagig City na mayroong geotagged photographs na tumutukoy sa lokasyon na nasa Leyte. Ito ay kasunod ng sinabi ni Dizon sa isang Senate hearing na wala siyang nakitang ghost project sa Taguig batayan sa investigasyon ng Department of Public Works and Highways. Sa isang pahayag, binanggit ni Senator Lacson itong findings umano mismo ng ahensya na nagsasabing ang coordinates sa geotagged photographs na kalakip ng billing reports ng ilang proyekto ay nasa labas na verified project limits. Partikular nang itinuro itong contract ID na may 220B0106 na ayon sa metadata ng mga larawan ay mayroong coordinates na tinatayang 600 kilometers ang layo mula Taguig at nasa Leyte Province. Dahil dito, tahas ng konesyon ni Senator Ping kung kailan pa niya naging parte ang Tagig ng Leyte. Binanggit din ng senador na ang contractor ng naturang proyekto ay itong St. Timothy Construction Corporation na pag-aari ni Curly at Sara Descaya na nakaharap sa mga kaso kaugnay ng aligasyong irregularidad sa flood control projects. Sa budget hearing ng Senate Finance Subcommittee noong Biyernes, tinanong ni Senator Alan Peter Cayetano si Secretary Dizon kung may mga ghost projects sa Tagig na kanyang nasasakupan at sinabi ni Dizon na walang ghost projects sa lungsod. Ayon naman sa Department of Public Works and Highways, mayroong 107 pa na mga proyekto sa Tagig at lahat ng mga ito ay mayroong naitalang accomplishments. Ngunit konesyon naman ito ni Senator Pan-Philippine Lacson sa hiwalay na payag kung saan sinabi niyang nauna nang naibigay ng Department of Public Works and Highways sa kanyang tanggapan ng mga record ng mga proyektong hindi umano umiiral, ngunit iniulat na completed na ito. Binanggit din ang senador ang pressure sa trabaho bilang sekretary ng ahensya na maaaring nakaapekto naman sa payag ni Dizon. Sa mga nakalipas na linggo, nagkaroon ng pagtatalo ito si Senator Lacson at si Senator Alan Cayetano kaugnay ng mga alegasyon ng irregularidad sa flood control projects sa Tagig. Naglabas na rin si Lacson ng mga dokumentong sinasabing nagpapakita ng ghost projects at maling paggamit ang pondo ng bayan sa mga reclamation area sa lungsod na paulit-ulit namang itinagi ni Senator Alan Cayetano.
3: Abangan humamaya mga kabombo, update ho tayo sa nagpapatuloy pa rin po na pagdinig ng Senado dito sa pambansang pondo para sa susunod na taon or sa 2027. Nakausap po natin mamaya ang Senate Finance Chair, si Senator J.V. Ejercito, taunay pa rin po sa 2027 proposed budget ng ating pong bansa. Bago ho yan, update muna tayo sa Palasyo Malacanang, si Pangulong Marcos Ibinida ang pinalawak na zero balance billing at ang pagtulong sa mga Pilipino sa kanyang karawan. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombuana Liz Soberano.
4: Bombo Genesis, pinalawak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang zero balance billing sa umaabot na 132 ng mga ospital sa buong bansa. Ito ang inihayag ng Pangulo sa kanyang pinatulong vlog kung saan ipinatupad ang libre o walang babayarang hospital bills na nabanggit na bilang ng mga ospital na nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi ng Pangulo, ni lahat na nila ang libreng bayad. Anya, nasabi sa mga nasabing pagamutan, wala anyang problema sa kanilang bayarin kung saan ang iba ay umabot pa sa milyon ang kailangang bayarin. Karaniwan anyang sa cloud sa coverage ng programa ay ward patients lamang. Subalit pinalawag ito noong nakaraang birthday ng Pangulo. Ayon sa Presidente, pinalawag ang programa upang hindi lamang mga ward patients ang makinabang. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Yung zero balance billing, pero mas pinalawak natin yung coverage. Normally, mga ward patients lang ang kasama dito. Pero nung araw na yon ay linahat na natin. Basta nasa ospital ka, at mong kwarto, bayad na ang bill ninyo. Bumigit kumulang 132 hospitals ang kabilang dito mula Luzon, Visayas at Mindanao. Yung iba sa kanila ay umabot na sa milyon ang hospital bill. Bayad.
4: Umabot naman sa 31.76 million ang produksyon ng Nuvali Steel Processing Center sa Binian, Laguna noong 2025. Binisita kasi ito ng Pangulong Ferdinand Marcos ang pasilidad upang inspeksyonin ang paggamit ng laser cutting, stamping at robotic welding. Noong 2023, nakatanggap ang kumpanya ng 3 million pesos mula sa Department of Science and Technology para sa dalawang arc welding robots. Kasabay nito, tumaas ang gross sales nito mula 44.60 million, ngayon ay nasa 154.83 million na. Layunin ng DOST program na tulungan ang mga MSME na mapataas ang produksyon at kalidad gamit ang makabagong teknolohiya. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: It is fascinating that the technology is already here and it is fascinating to see state-of-the-art robotics that are actually in an industrial setting. Nakikita natin yung mga robot sa mga display-display lang. Ito yung talagang kung saan nila ginagamit na para gumawa ng pyesa. And it is the advances that have been made in robotics are really quite impressive. So it's very good to see. We will do more of this, not only for Nuvali Steel, but also for the other companies. And it doesn't, we were talking earlier, it's not just products like this that are made out of steel, but also we were talking about robotics being used for the citrus for the production and the helping the production, harvest, sorting of citrus products in the agricultural setting. So makikita natin, ito na yung AI, parating na talaga yung AI. At kahit sa mga bukid, makikita na natin na may AI na.
7: Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Meron ako tayong 21 minuto magkakabombo makalipas ang alas 7 ng umaga. Tulad ng ating nababanggit kanina, makakausap po natin ang chairperson ng Senate Finance Committee, si Senator J.V. Hirst ito. Ugnay pa rin po sa gumugulong na pag-aaral dun sa 2027 budget ng Pilipinas, proposed budget ng ating pong bansa. Magandang araw and thank you so much for joining us, Senator J.V. si Bombo Genesis at Bombo Jeho. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Balikan ko lamang ano, yung pong talakay po natin na nitong nakalipas na linggo doon sa pambansang pondo, ano, particularly sa agriculture. Lumalabas ho na bumaba yung allocation para ho sa pondo ng Department of Agriculture mula sa dating 185 billion pesos noong 2025. Ngayon po ay parang more than 170 billion pesos na lamang yung budget po natin for 2027. And marami po yung nag-raise ng concern ho dito na parang ine-echepwera na ho natin or medyo hindi ho tayo gaanong nag-focus doon sa ating food security at raising concerns doon sa ating labis na pagdepende sa importation. Ano pong magagawa ng Senate Finance Committee para ho dito, Senator?
8: Well, alam nyo, kaya nga ho tayo nagkakaroon budget hearings eh. No? Kapag hindi naman kapag pinasa ng DBM yung kanila pong president's budget, eh yun na po ang susundin dahil kaya nga ko kami elected din yung power of the purse binigay sa Kongreso dahil bilang kinatawan na ating makababayan, titignan natin yung mga ating mga respective advocacies. Tulad yan, may mga ibang senador na ang advocacy tulad ni Lakiko Pangilinan ay agrikultura, sila po ang mag-aaral yan ng masusi. No? Ako rin po, in a way, meron din po akong advocacy sa agrikultura dahil ako pong author ng anti-agricultural smuggling law. Ako pong author niyan na inamend po yan, naging anti-agricultural economic sabotage recently. Tsaka po kay Sugarcane Industry Development Act na gusto natin palakasin ang local production ng bigas at ng sugar. Ang sa akin po, siguro kailangan palakasin po natin, dagdagan pang pondo for production ng agricultural products, ng rice, ng ating sugar, yung mga ibang crops, no, na ano, high value crops, no, mga ube, durian, yung mga bago na pwede natin ilaban sa export. Ang nakakalungkot lang, napansin ko na sa Department of Agriculture in the recent years, hindi ngayon, no, pero in the recent years, magmula kay GMA, parang naging ano na, nakasunayan na taon-taon nakita nila na mas maganda ang kita kapag nag-i-import na lang. Ang nangyari po, napabayaan po, naapektuhan po ang production, halimbawa ng bigas, dahil marami ang namayasa, ang NFA, kaliwat kana naman, ang issuance ng importation permit, na pinapatay ang ating local na industry. Dumabagsak ang presyo ng local na palay. Ganun din na sugar. Nakakalungkot na ang farm gate price nila, mas mababa na sa kanilang pungkos. Dati 3,000 noong 2022, ngayon po nasa 2,200 if I'm not mistaken, yung farm gate price, bagsak na bagsak dahil nga po sa pagpapasok ng mga asukal in the wrong time, harvest season, bagsak ang presyo. So ito yung mga dapat na bantayan, importation only at the proper time. Ako po, bilang author ng Sugarcane Industry Development Act, ang gusto natin, yung sugar industry, ma-revive po natin. Dapat yan, may 2 billion na fund. Nababawasan pa, hindi na i-utilize. Dahil nga import na import, titignan ho natin yan. Dapat nga yan, dagdagan pa. Ma-modernize sa sugar mills, ang mga farm equipment, ma-mechanize. We have to support our local agriculture products. Yung food security, napaka-importante. Tignan na nangyari because of the Middle East crisis. Kapag nagmahal ang presyo ng krudo, ng shipping, nako po, pati pagkain, lahat po nagmahal dahil we are very much import dependent. Yan ang problema sa atin. So we have to be sustainable. We have to look at being food, yung food security natin dapat maging sustainable dahil nga masyado na ang food inflation natin. Ang cost natin ng pagkain sa bansa natin is double of what Thailand, Vietnam, and our Southeast Asian countries have. No, yung kanila pang cost of food, yung cost ng kanila pong food na yung pang-araw na araw kinakain, doble po sa atin. We are suffering from food inflation. Kailangan palawigin, palakasin ang local industry. Kaya mali po, nabawasan yan. Dapat nga po, dagdagan pa.
3: Iyon po yung masaklap, Senator, no? Nababanggit ka ninyo kanina, import dependence. Pero since malaking percentage po ng ating food supply ay yung nanggaling po sa ibang bansa or imported, is there a way na kahit papano maging kompromiso para po sa budget ng Department of Agriculture para somehow mabawasan po yung dependence natin sa importation? And since kayo mismo as finance chair, naniniwala po kayo na, sabi nga ninyo kanina, domestic production pa rin po ang best way para ma-improve ang food security. Pwede ba nating pilitin ang Department of Agriculture to have this kind of focus? Chen?
8: Definitely. Do, alam mo, amigo, 1970s, 1960s, 70s, naalala ko, maliit pa ako noon. We are exporting rice. Ang mga Vietnamese, ang mga Indonesian, Malaysian, Thailand, pumupunta rito sa UP Los Baños, nag-aaral ng rice production. Tayo nag-export ng bigas. Ngayon po, tayo na nag-i-import sa kanila, sila nag-i-export sa atin. At sugar, ganun din. Ang ibang produkto, ganun din, tayo nag-i-export. Ngayon, lahat ini-import na natin. Nakakalungkot. Especially with the now, nakita na natin yung effect ng Middle East crisis. Nag-food inflation tayo, lahat ng cost ng pagkain tumaas dahil lahat ini-import po natin eh. Dapat malaking portion ay dati dapat locally produced. Dahil nga, dapat food security, we produce local. Yung kaya natin pakainin, pakainin natin sa bayan na ang ating pong mga kababayan, yung pong kulang na lang, dahil marami ho tayo, madalas talaga kulang, yun lang ang dapat nating ini-import. Halimbawa, 20% of our food production, siguro okay na po yun. Gaganda pa kita ng mga farmers and planters. Eh, we are importing, mukhang baliktad eh. Ang production natin, 20% na lang. Bukod lahat, ini-import na lang. Namihasa na kasi ang NFA, SRA, through the years. Hindi nila po problemahin ang production, kumikita pala sila through importation. Eh, dapat pala, Department of Agriculture, palitan na ang pangalan. Department of Importation na lang yan. Kung mawawala na food security. Hindi, kasi nalilungkot ako eh. I feel bad for our farmers, sugar farmers, rice farmers, sa ating mga iba pang, sa mga mangingisda natin, pati isda, ini-import na natin. Diyos ko, dami-dami natin karagatan. Ano na ba nangyayari sa ating bansa? Diba? We need to prioritize food security. And as chairman of the committee and finance, I will make sure that our food production, ang Department of Agriculture, magbago sila dapat ng direksyon, hindi importation. Food production ang dapat nilang pag-isipan. Self-sustainability, food security, going local, dapat.
3: Mm-hmm. Sana nga magbago na po yung focus ano, from importation patungo po sa local production. Bombo Jai, with your follow-up kay Chair.
2: Senator, sa usapin ng unprogrammed funds sa Department of Budget and Management, they claimed na itong unprogrammed funds are capped at 111.98 billion pesos, the lowest submitted proposal level since year 2019. Is this a sign of good financial planning so far? Kasi unprogrammed funds have been an issue na sa noong mga nakaraan, noong mga nakalipas na mga taon, tulad noong nangyari pa noong panahon ni former Representative Rizal Dico.
8: Ang program funds limited na lang po yan. No? And it's been discussed and it's been explained by the DBM Secretary Kim De Leon na apat na lang po sa menu ang papayagan sa program funds. Ito yung foreign assistance programs, yung po sa, in terms of calamity. And may dalawa pa eh, nawala lang sa isip ko. Pero hindi na po pwedeng ilagay sa ang program funds ang iba pang bagay dahil nga po it's prone to abuse, no? Ang nangyari po noong panahon ni Rizal Dico, halimbawa po yung foreign assisted funds for the government participation in foreign assisted projects. Yung pong mga loans natin, yung mga railway system, halimbawa, loan ng Japan, yung JICA, dapat ho yan sa General Appropriations Act, yung government participation, yung ating pong amortization para po yung walang delay. Ang ginawa po nila, Saldico, inuna po nila yung mga projects nila dahil sabi nila, dahil foreign assisted naman yan, obligasyon yan, sigurado po pondohan. So kung may sobra na revenue, yan po yung unprogrammed funds, by third quarter, makukuha naman. Ang nangyari po, na-delay ang North-South Commuter Railway, na-delay ang Metro Manila Subway. Na-delay po tayo ng payments sa ating obligation sa Japan, sa ADB, sa Overseas Development Assistance, nakakahiya po. No? So hindi na po na yan mangyayari. In fact, I am thinking on how to make it now as Chairman Finance, hopefully ito next 2 years, na hindi na po mangyayari, obligasyon natin, dapat po natin bayaran. Ang iniisip ko ko, paano po maging automatic appropriations po to taon-taon. Nang sa ganun, kung sino man ang umupo bilang finance chair at appropriations chair doon sa house, wag na nilang pakialaman to dahil obligasyon po natin to. Nakakahiya po, no? Yung po ginawa nila, Saldico, nakawalang hiyaan, talagang nakita nyo. From 2020 na dapat tumatakbo yung North-South Commuter Line, ngayon 2032 na. Dapat hindi na mangyari. We are already delayed as it is in our infrastructure projects, no? Talaga, compared to Southeast Asia. Kaya nga sa foreign investment, nauunahan na tayo ng Thailand, Malaysia, now Vietnam. We have to play catch up in infrastructure. Mabubuhay ang ating ekonomiya, yung multiplier effect at iba pa. So, ako po, I will prioritize. One of my major platforms is really infrastructure development. Dahil ang tingin ko, yung magpapasiklo ng ekonomiya, it will spread out the development to the countrysides, to the provinces, and stimulate economic growth. So, prioritize na po natin sa program appropriations ang mga foreign assisted and government participation portion ng ating pang mga overseas development assistance sa mga foreign assisted projects.
2: Follow up doon, Senator, sa nababanggit ninyong plan nung gawing automatic appropriations yearly. Pwede bang gawin o ipatupad ito sa foreign assisted projects considering na it would depend pa rin sa counterparts? And so far, pabor naman dito yung mga kapwa ninyo, Senador.
8: Well, definitely we will deliberate on this, no? Dahil syempre, a commitment is a commitment. Para naman ho, sa susunod na meron tayong assistance muli, halimbawa yung Mindanao Railway System na nasuspending ho ngayon, yung South Long Haul na Bicol, yung going to Bicol. Halimbawa ho, meron nag-extend sa atin ng foreign assistance or overseas development assistance. Pagkatiwalaan ho tayo kasi hindi ho tayo pumapalya sa ating pong obligasyon. Diba? Napaka-importante ho yan in our perception and image internationally para ho tayo ay pagkatiwalaan. But I will be pushing to make sure that the foreign assisted and the government participation dapat automatic appropriation. Hindi na po yung pwedeng kalikutin ng mga tulad nila, Saldico, na talagang iba po ang nasa isip, no? Kaya nga ngayon, nagpapasalamat din ako sa DBM na limitado na lang po yung nando sa unprogrammed funds, no? Yun po, yung foreign assisted, pag meron pang in the end, no, na hindi pa kailangan, meron portion na nasa unprogrammed. Pero the bigger portion will be not program funds.
3: Okay. Last topic na lang ho siguro, ano, Senator, gusto kong mapag-usapan ho natin yung tungkol sa Local Government Support Fund kasi lumalabas doon sa proposal for 2027 na umangat

0: nahihibay natin, no? We will DBM in the budget proper, we will also scrutinize, tatalogin po natin bakit ho lumobo, ano po ang rasyonal. Pero alam nyo po, dahil nga we need to accelerate public spending, probably ha, iniisip ko lang, dahil nga po, nasangkot po ang DPWH, no? Dahil napakalaki, from 1.3, naging 500 na lang, 500 billion na lang, ngayon po tumaas ng konti. Pero para ho siguro, diretso na lang, yung mga local governments ang mag-implement ang kanilang mga proyekto para mas mabilis ho yung implementation. Dahil kung lahat iaasa mo sa national government, it would take a while. Matagal ho talaga pag centralized. So, I think ang sabi ho ng DBM and ng ating national government ay magbigay na ho tayo ng assistance sa local government. Meron naman ho menu yan. No, yung mga improvement of market, improvement of healthcare services. Basta pumasa po naman sila sa criteria sa DBM, sila naman ho ang mag-a-apply eh. Diretso sa DBM, pag na-aprubahan ho at bago ho sila maka-avail muli, kailangan may liquidation, kailangan pakita ho nila na naging successful implementation ng project. So meron hong counter-check kaagad, no, doon sa mga naibigay na LGSF. So, but we will scrutinize sa Rice Distribution Program, LGSF na rin.
1: Opo, opo.
0: So ano ba ito? Pang-ayuda ba ito? Pang-election ba ito? O tignan natin, baka it's an inflationary measure dahil nga po, dahil sa nangyaring pagtaas ng presyo ng mga bigas, it might be a mitigate inflation, price mitigating measure para sa food, para sa ating staple na rice ng gobyerno, kaya po ginamit pong LGSF. So, we will scrutinize. Kaya nga ho, sa akin po, hindi lahat ang amendment, hindi lahat ang insertion masama. Kapag maganda at makakatulong, we will allow, but in open plenary, wala na hong secret amendments, wala na hong last minute insertions.
2: Kasi Senator, yung problema dito sa local government support fund ay yung discretionary fund or yung kailangan ng discretion ng executive sa pagbibigay. In fact, sabi nga ni Senator Panfilo Pinglacson, parang soft pork lang ito para sa mga pinapaburang local government unit. Initially, may nakikita ba kayong red flag dito, Senator?
0: Kaya nga ho, we will scrutinize when the DBM is on deck. Titignan ho natin kung paano nila dinidistribute, paano nila kina-qualify ang mga nag-a-avail ng LGSF. At andyan sila, Senator Lacson, at alam naman natin na galit sa pork barrel yan ever since. And then they will probably introduce the necessary safeguards that we can include in the General Appropriations Act, no, sa mga guidelines para nang sa ganun, may mga ano po yan, may mga kondisyones, no, na bago po ma-release ang mga yan. So, andyan ho, may mga, kaya nga po nandyan po ang Senado na, you know, that we are more for the institutional amendments, no? Yan po ang tinitingnan. Hindi po yan makakalusot basta-basta.
2: Senator Bumogen.
3: Okay. Sen, maraming salamat again for joining us sa Bumbo Radio Philippines. Ano, hanggang sa mga susunod at since gugulong pa po itong pagtalakay ho natin for 2027 budget, muli kaming uugnay ho sa inyo. Maraming salamat. Ingat po kayo, Senator.
0: Salamat din. And sana pagdasal nyo na maging maayos ang ating pong sinasagawang budget hearings. We have to bring back the trust and confidence. Kailangan natin ibalik ang tiwala na ating makababayan at ating magagawa ito sa ating pong malinis and open budgeting sa ating mga reformang isasagawa. At ipagpapatuloy ho natin yan. Salamat.
3: Thank you, Senator. Si Senator J.V. Hersey Tumacombo. Siya po ang chairperson ng Senate Finance Committee na tumatalakay ngayon sa 2027 budget. Usapin pa rin po ng impeachment, mga kabombo. Update ho tayo si Senator Bongo. Pinapaubay na raw ho sa Korte Suprema ang pagresolba dun sa issue ho ng voting threshold. Yan at mga balita sa pag-uulat live ni Bongo Gran Hilario.
4: Ipinauubayan na ni Senador Christopher Bongo sa katastasang hukuman ang pagresolba sa kontrobersyal na voting threshold ng Senate Impeachment Court. Sa parehan kay Senador Bongo, kanya sinabi ng Korte Suprema na lamang ang bahalang magdesisyon upang matudukan ang naturang issue sa Senado. Bagamat nagbahagi ng pahayag, kanya nilinaw na ipinagbabawal sa kanila ang magsalita patungkol sa nagpapatuloy na pagdirig ng Senate Impeachment Court. Isa si Senador Bongo sa mga tumatayong Senate

0: or judges ng Senate Impeachment Court may hawak sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ating pakinggan ang parehang kay Senator Christopher Bongo.
1: Alam niyo pinagbabawal kaming magsalita tungkol sa kaso, no, sa impeachment court. At nandoon doon naman po sa aking manifestation nung nakaraang Miyerkules, no, isang araw. Sabi ko, nasa Supreme Court na po yan. So sila na pong bahala kung ano pong dapat nilang magiging desisyon para matuldukan na po itong isyong ito.
0: Ang kaibigan nitong mambabatas si Senador Robin Padilla ay sinabi noong magtungo sa Department of Justice na wala pang tiyak na hakbang ang minoryan ng Senado patungkol sa issue. Sa kasalukuyan kasi ay may dalawa nang nakabiwing petisyon sa Korte Suprema na kumikwestiyon sa naganap na deliberasyon ng Senado nagpabago sa voting threshold para ma-convict o ma-acquit ang vice-presidente. Ngunit ayon kay Senador Robin Padilla, depende ang kanyang magiging desisyon o hakbang sa kanilang pinuno na si Senador Alan Peter Cayetano at tinahakbang susundin ang naturang leader ng minorya. Pakinggan naman natin si Senator Robin Hood Robin Padilla.
2: Wala pa pong hakbang ang aming pinunong minorya na si Senator Alan Peter Cayetano. Kung ano po ang pisusin niya, yun pa ang susundin ko. Yung mga ginagawa po ng mga private na lawyers, kanila po yun, karapatan po nila yun. Pero ako po, susunod po ako kay Senator Alan Peter.
3: Pero kayo ba sa minority, may plano din na mag-file sa Supreme Court?
2: Wala pa po kami napag-usapan na tungkol po dyan.
4: Senator, would like to reiterate, ano po yung point niyo po dun sa vote, sa threshold po? Doon po ba kayo sa pag-rate sa 16 votes or sa lower ng 14 votes?
2: Hindi po. Ang pinaninindigan po natin ng konstitusyon, malinaw po yun, all.
0: Magugunitang sa pinakauling petisyon ihain sa Korte Suprema may kinalaman sa issue ay ipinapawalang bisa rin sa abogado ang naganap na pagdinig ng Senado bukod sa voting threshold. Iniling ni Attorney Ernesto Francisco Jr. sa hukuman na may deklarang null and void at bumalik sa sitwasyon hindi pa nangyayari ang naturang botohan. Sa ngayon, nakabinbin na ang petisyon at ang naunang petisyon pa ni Attorney Vic Rodriguez kalakip ang kahilingan naman na temporary restraining order o TRO kontra sa bagong voting threshold.
5: Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!
6: Meron na lamang ko tayong 18 minuto mga kabombo bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Update po tayo sa ilang mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin natin dyan sa may bahagi po ng Central Luzon. Sa pag-uwi po nitong si Mary Jane Veloso sa kanilang tahanan, ikinuwento po niya sa Bombo Radio Philippines ang kanyang karanasan matapos ang pagkakulong ng mahigit sa 17 taon. May exclusive report ang Bombo Radio Dagupan.
7: Puno ng kagalakan at pasasalamat ang pagbabalik ng overseas Filipino worker na si Mary Jane Veloso sa kanyang pamilya sa lalawigan ng Nueva Ecija matapos siyang igawad ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang eksklusibong panayam matapos tunguhan ng Bombo Radio Dagupan ng bahay ni Mary Jane, ibinahagi ni Veloso ang kanyang labis na kagalakan sa muling pagkakapiling ng kanyang pamilya at ang simula ng kanyang bagong buhay matapos ang higit isang dekadang pagsubok. Ibinahagi ni Veloso na noong una niyang narinig ang balita mula sa kanyang mga kasama sa Correctional Institution for Women na pinirmahan na ng Pangulo ang kanyang pardon, hindi siya agad naniwala dahil sa takot na ma-disappoint muli. Inamin niyang sa kalamang tunay na tumatak sa kanyang isip ang natamong kalayaan nang makatapak na siya sa kanilang mismong tahanan sa Nueva Ecija. Sinabi pa niya, kinurot pa niya ang kanyang sarili upang masigurong hindi siya nananaginip lamang. Masayang-masaya rin siya dahil ngayon lamang niya nakita ang kanyang bagong tahanan lalo na't wala silang sariling bahay noong araw. Inalala rin ni Veloso ang naging karanasan niya simula taong 2010 nang lumipad siya patungong Indonesia sa edad na 25 sa hangaring mabigyan ng maayos sa buhay at tahanan ang kanyang pamilya. Nilarawan din niya ang kanyang pinagdaanan na tila isang roller coaster na punong-puno ng matinding pagsubok sa pisikal at emosyonal na aspeto. Lalo na nang mapatawan siya ng hatol na bitay matapos masangkot sa usaping ilegal na droga. Sa mga sandaling iyon, buong puso siyang nanalangin sa Panginoon na patunayan sa buong mundo ang kanyang kawalang kasalanan at iligtas ang kanyang buhay. Ang panalangin na agad namang dininig at ipinagkaloob sa kanya. Binigyan din niya na kailanman ay hindi hinangad ang maging mayaman, kundi ang makasama lamang ang kanyang pamilya, maalagaan ang kanyang mga magulang at malinis ang kanyang pangalan. Mga bagay na natupad sa tulong ng Pangulo at ng May Kapal.
8: Sana matupad ko yung mapagtapos sila ng pag-aaral at sana mabigyan ko sila kahit ng maayos na buhay. Sabi ko nga po, ayoko yumaman, pero yung maayos na buhay lang yung talagang kahit na ilang taon, okay tayo, may kakainin tayo. Para po sa mga katulad ko na nagkakaranas ng mga pagsubok, alam mo na mahirap po. Mahirap po siyang tanggapin. Pero para po makamove tayo, para po makaina siya, kailangan natin siyang tanggapin. Kumapit kay Lord, huwag tayong bibitaw, huwag ka mawala ng pag-asa. Sabi ko nga po, maging matatag ka lang. Kakayanin mo yan.
7: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, ito sa Bombo Justin Ramos nag-uulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
6: Ako naman tayo dyan sa may bahagi po ng Visayas area. Ang banta po ng mga pamamaril sa mga paralan ng dulot ng panibagong suspension ng face-to-face classes. Nangyari po yan sa may Rojas City. May update ang Bombo Radyo Rojas.
9: Nasuspende ang face-to-face classes sa ilang paaralan sa Rojas City, Capiz matapos kumalat ang isang banta ng pamamaril sa loob ng campus na nagdulot ng pangamba sa seguridad ng mga estudyante, guro at mga magulang. Sa paniyam ng Bombo Radyo Rasque Police Major Rachel Garnica, tagapagsalita ng Capiz Police Provincial Office, agad nagsagawa ng investigasyon ng pulisya matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa nasabing banta. Kabilang sa mga paaralang nagsuspende ng in-person classes ang Capiz National High School, Congressman Ramon A. Arnaldo High School, Philomar Christian University at St. Anthony College. Samantala, nilinaw ng pulisya na walang kaugnayan sa manibantang isang video na nagpapakita ng isang estudyanteng may hawak na tila barila. Ayon kay Garnica, nakipag-ugnayan ang pulisya sa estudyante at sa kanyang mga magulang matapos kumalat ang video. Ipinaliwanag umano naman ito na prank lamang ang video at wala itong layuning manakot o magdulot ng kaguluhan sa paaralan. Napag-alaman din ng pulisya na kuha pa noong nakaraang taon ng naturang video at ang hawak na tila baril ay isang laruang baril lamang. Gayunman, hindi binaliwala ng mga otoridad ang insidente dahil sa sensitibong usapin ang mabanta laban sa mga paaralan, lalo na sa matapos sa manaitalang insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa bansa. Tiniyak naman ni Garnica na magsasagawa ng mahakbang ang pulisya upang mapanatili ang seguridad sa mga paaralan sa Rojas City at maiwasan anumang posibleng banta sa mga estudyante at personnel. Naging mas sensitibo ang publiko sa ganitong uri na impormasyon matapos sa nangyaring pamamaril noong Setyembre 18 sa Bangan National High School sa South Cotabato kung saan dalawang estudyante at ang minor de edad na suspect ang nasawi habang ilang iba pa ang nasugatan.
10: Patuloy na piniting ng Capiz Police Provincial Office ang police visibility, pagpapatrolya at security monitoring sa mga paaralan sa buong lalawigan ng Capiz. Pinalalakas din natin ang koordinasyon sa Department of Education, mga opisyal ng paaralan, local government units at iba pang stakeholders upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang banta o insidenteng may kaugnayan sa seguridad.
9: Mula rito sa impila ng Bombo Radyo Rojas, para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jameluz Deli and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
11: Ito namang 40 pesos na dagdag sahod sa Central Visayas, inaprubahan na ng National Wages and Productivity Commission. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Rojas.
12: Makakatanggap na ng karagdagang 42 pesos sa kanilang arawang sahod ang mga manggagawa sa Central Visayas simula Oktubre 14.
13: Ito ang inanunsyo ng Department of Labor and Employment sa pamumuno ni Secretary Francis Tolentino ang pag-aproba ng National Wages and Productivity Commission sa bagong wage order na inilabas ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng Region 7. Sa ilalim ng kautosang ito, ang mga manggagawa sa mga lalawigan ng Cebu at Bohol, pati na rin ang iba pang lalawigan sa rehiyon, ay makakaranas ng 42 pesos na pagtaas sa minimum wage 15 araw matapos ang opisyal na publication ng direktiba. Bukod dito, inaprubahan din ng NWPC ang desisyon ng wage board at i-adjust o itaas ang minimum wage para sa mga domestic workers sa Central Visayas. Ito ang unang pagkakataon na nagpulong sa Cebu ang lahat ng commissioner ng NWPC. Dagdag ng kalihim ng Dolly na ang hakbang na ito ay para sa mga domestic worker at mga kumikita ng mababang sahod ay nagmumula sa mandato at pangako ng ahensya na tugunan ang mga pangangailangan ng mga pamilya sa rehiyon.
14: Region 7, Central Visayas, decided to increase the minimum wage of workers here in Central Visayas, Cebu and Bohol. And this was just affirmed by the National Wages and Productivity Commission meeting for the first time here in Cebu. All the commissioners are inside. So the 15 days after publication, the wages in Cebu and Bohol for minimum wage earners would be increased by 42 pesos. And then another decision, isang decision pang ginawa ngayon ng Commission, National Wages and Productivity Commission, was to approve the decision of the Wage Board of Region 7, Central Visayas, to increase the minimum wage rate for domestic workers.
12: Mula rito sa lungsod ng Cebu, Bumbo Jonah Kanyati, and this is Bumbo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio, Bumbo.
6: Sa ibang balita ho tayo, mga kaumbo, ang Simbahang Katolika na nanawagan sa publiko sa pagsusulong ng maayos na anti-political dynasty law. At dapat daw ho na kampanya na tinawag na Dapat Isa Lang People's Initiative ay ilulunsad po ngayong linggo. May report dyan ng Bumbo Radyo Iloilo.
15: Nananawagan ng Haro Archdiocesan Social Action Center o JSAC sa pagsusulong ng genuine anti-political dynasty law sa bansa upang matigil ang matagal ng problema ng political dynasties. Sa panayam ng Bumbo Radyo kay Monsignor Meliton Oso, direktor ng JSAC, sinabi nitong formal na ilulunsad sa Setyembre 30, Miyerkules, alas 10 ng umaga ang People's Initiative sa pamamagitan ng Dapat Isa Lang Movement. Ang naturang kilosan ay koalisyon ng mga civic, religious at advocacy groups na sa Iloilo ay pangungunahan ng JSAC at Commission on the Laity kasama ang inaasang suporta ng iba pang dioceses. Ayon kay Oso, may 5 na silang abogado at isang aktibong hukom na kasama sa kanilang inisyatibo. Sa pamamagitan ng People's Initiative, hinihikayat ang mga mamamayan na lumagda bilang co-petitioners para maisulong ang panukalang anti-political dynasty law. Kabilang sa mga probesyon, ang pagkakaroon lamang ng isang opisyal sa national post at isang opisyal sa local post sa bawat political family. Pagbabawal sa mga kamag-anak hanggang 4th degree of consanguinity at affinity. Pagbabawal sa succession at pagpapalitan ng posisyon ng magkakamag-anak at one-term cooling off period kapag naabot na ang term limits. Sinabi ni Oso na malaking tulong din sa kanilang inisyatibo ang endorsement ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na nagpapahayag na hindi dapat ituring na family inheritance ang kapangyarihang pampolitika.
16: What we are supporting is a more genuine anti-dynasty law. We want to correct the misimpression that it is the church pushing for this legislation. Through the endorsement of CBCP, we are with the movement that calls itself Dapat Isa Lang. Through gathering signatures, the signatory becomes a co-petitioner. And through that, we propose, and hopefully through a referendum, we would be able to enact a genuine anti-dynasty law.
15: Mula rito sa Bumbo Radio Iloilo, para sa Bumbo Network News, ako si Bumbo Jodel Rosas Nolyaga. This is Bumbo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radio, Bumbo!
11: Ang Philippine National Police naman nilinaw na hindi hostage-taking ang ginawa ng isang retiradong sundalo sa loob ng eskulahan. May report dyan ang Bumbo Radio Jensan.
9: Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang tunay na dahilan ng insidente ang kinasasangkutan ng isang 37-anyos na dating miyembro ng Philippine Army sa isang paralan ng General Santos City. Nilinaw ni Police Major General Ray Escatera, Station Commander ng Bulacan Police Station, na hindi hostage-taking ang naturang insidente kahit nakita ang lalaki na may hawak na isang bata sa loob ng paralan. Ayon pa kay Gatera, nagsimula ang insidente sa Jose de Vina Garcia School kung saan tumatakbo ang lalaki patungo sa Bulacan Central Elementary School matapos umano nitong sabihin na may mga taong humahabol sa kanya na may dalang baril. Dahil dito, nakarinig ng ingay at pagtakbo ang mga estudyante sa loob ng paaralan na nagdulot ng panic sa mga ito. Sinabi pa ni Gatera na hinawakan lamang ng lalaki ang isang bata dahil umano naghahanap lamang ito ng makakasama matapos makaramdam ng takot. Wala rin umanong binitawan na pagbabanta ang lalaki laban sa bata. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya upang malaman ang buong pangyayari at ang dahilan ng ginawa ng naturang lalaki.
17: So yung pagtakbo niya doon, according sa kanya, may humahabol daw sa kanya na may baril daw. So yung narinig ng mga bata doon sa loob ng Bulacan Central Elementary School, nagkaroon ng panic kasi siyempre narinig nila. And meron siyang nahawakan na bata doon, which is yung bata na yun, hinawakan niya. Kaya kung titingnan natin, parang hostage taking siya pero hindi talaga hostage taking. Kasi ang nangyari lang kasi, parang yung bata, kumbaga gishir-shiran niya lang ng kuan ba, ng pagkakinabahan siya, kumbaga naghahanap lang siya ng kasama ba. Kasi kung titingnan natin yung tao, pag kinausap ko siya na dito tayo, magtago tayo doon, sumusunod naman. So wala naman siyang sinabi na any hostile words towards the bata, wala naman. Talagang hinahawakan niya lang talaga.
9: At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radyo Jensan. Ito si Bombo Jera Aurelia. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
18: Bombo International News.
11: Itinanggi ng militar ng United States ang pahayag ng Iran na agaw nito ang isang modernong underwater vehicle ng United States sa Strait of Hormuz at binigyan diin na may buong kontrol pa rin sila sa lahat ng kanilang mga drone. Tinawag din ang panig ng Estados Unidos na isang desperate move itong naturang pahayag ng Iran habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa sa mahalagang rutang ito ng kalakalan. Samantala, inihayag ng isang mataas na general ng Iran na bagamat nagwagi na umano sila ay hindi pa tapos ang laban at nagbabala sa mga kalapit na bansa sa Persian Gulf na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggat hindi itinitigil ng United States ang pang-ekonomiyang pakikigdigma nito. Tinanggihan naman ni United States President Donald Trump itong panukala ng Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz at sinabi hindi ito katanggap-tanggap sapagkat kaya lamang gumagawa ng aloka ang Tirana ay dahil labis na silang natatalo. Bilang tugon, sinabi ni Iranian na Foreign Minister Abbas Araghchi na hindi kailanman muling tatalikuran ng Tiran ang kanilang mga pamantayan at mga kondisyon matapos ibasura ni Trump ang kanilang 7 araw na plano para yan sa reopening ng Strait of Hormuz.
18: Bombo Sports News.
6: Sa ating sports news at update po tayo sa Asian Games 2026, mga kabombo, nagdagdag po ng panibagong bronze medal ang Pilipinas sa nagpapatuloy pa rin po ng regional tournament. Umangatlo po ang Olympian na si Cabang Tolentino sa men's 110 meters hurdle gamit ang kanyang season best na 13.48 seconds upang dalhin po sa 12 ang kabuang medalya na po ng Pilipinas. Nagkasya rin siya sa Tanso, ito kong Cebol Pokemon Unite team matapos makakuha ng panalo at talunin ang Indonesia sa semis. Sa iba pang larangan, pumang-apat po ang weightlifter na si Crystal McCrohan sa Women 69 kilogram division habang yumukod naman ang alas Pilipinas men sa South Korea.
18: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
6: Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito, magkakabumbo, araw tayo ng Lunas. Pero ang atin pong ibabaagi sa inyo na foreign exchange rate update, ayon pong resulta ng trading nung nakalipas na araw po ng Biyernes, ang huling araw po ng trading last week. Ang isang US dollar, mga kabumbo, ay katumbas na po ng 62 pesos and 47 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas po ng 8 pesos and 00 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 49 pesos and 06 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial, katumbas ng 16 pesos and 71 centavos. At ang isang Euro, katumbas ng 71 pesos and 41 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM and FM stations nationwide, mga kabumbo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po nyo balikan ang mga programa ng ating mga provincial station gamit yung kanilang sariling social media page.